0: maza su ne a sama, kuma abinda mazan za su iya mu ma mata za mu iya, kuma gashi kuɗin albashin da ake biya na baya isata ga kuɗin mota.
1: Malama Hauwa Adam kuwa cewa tayi aiki a wurare da dama, rashin mutuntawa kuma ya raba ta da su.
2: Na koyi da dama a gurare, to su matsalar su za ki ga kana musu ba sa gani, wanci matsalar su da ake samu kina, to sai ki ga kai ɗan Adam a wulakanta ka, sai ka gwammace abin da ake baka, gara ka haƙura ka bar wannan aiki. Private suna da wannan abin, za ka ɗau shekara da shekaru kana koyarwa a wurinsu, sun san da kana musu ƙoƙari, amma za ki ga ka ɗan yi kuskure kaɗan, sai kuma ki ga su nemi za a ci zarafinka.
1: Malam Abubakar Sani magidanci da ke yin aiki ya bayyana mana yadda su ma maza ke fama a wurin aikin.
3: Magana ta gaskiya an daɗe ana wannan maganar Asibul Samin, kullum ana cewa za a kawo canji, za a kawo canji, za ki ga abin ya kasa yiwuwa. To amma dai muna addu'a, tunda komai Allah ne yake yi, amma dai gaskiya mu muna ganin akwai kalubale dan mu zamu fito a union din mu na ma'aikatu daban-daban, dan mu fito mu nuna wa gwamnati rashin jin daɗi da muke yi akan wahalhala da yanzu wahalhalun da ma'aikacin gwamnati suke kansa, transport, abinda zaka ce office, kudin makarantar yara da sauran wayannan abubuwan.
1: Koya kungiyoyin kare haƙƙin dan Adam ke kallon bikin ranar ma'aikatan, Comrade Awal Jibrin mai fada yayi mana ƙarin bayani.
4: Mu a gurin mu rana ce ta kalubale ga ma'aikata ta duniya, musamman ma'aikatan da suke aiki a Najeriya. A Najeriya ma'aikata suna cikin kalubale sosai, domin manya-manyan matsaloli shine babu abinci wadatacce, babu isasshen albashin da za a sai abincin, babu muhalli wadatacce, babu kuma wadataccen albashin da za a sai muhallin.
1: Har kawo yanzu akwai bukatar baiwa mata dama a ma'aikatan Najeriya, domin su ne kaso mafi rauni a ma'aikatan kasar.
5: RFI. To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da rahoton nan. Yanzu sai zan tawarta da Aisha Adam Dorayi, malamar makaranta da ke jihar Kano.
6: Gaskiya ne, ai ba zai mince babu wani kalubale ba, ne babban kalubale na wallahi a cikin tsarin aiki tashin safan, a ce da sassafe ba kamar lokuta haka, kun san da yake mu mata kamar yadda kika ce muna da yara, mun fita mun dawo mun gaji mun yi girki mun yi control din yara, wani ya dawo ma daga makaranta ne yana da aiki na homework, zaka dan duba littattafan yaro, ga ka gama, ga gyaran gida, duk wasu abubuwa da ka kwanta a lokuta ba wani dadewa kai ba, haka zaka hakura ka tashi, saboda me kai kokari yanda zaka yi ka gama da yara kai ma ka samu ka fita akan lokaci ba tare da ka makara ba. To ni wannan shine magana ta gaskiya, shine kalubale na babban kalubale.
7: To idan aka ce ki kira ga mahukunta masu ruwa da tsaki masu iko akan halin tsadar rayuwa da ma'aikata ke ciki, daiwan ku albashi ba isar ku yake ba, me zaki ce?
6: Babu abin da zamu ce, sai dai kullum mu rinka yin addu'a, kuma wanda suke gaba da mu wanda suka san da yadda tafi da al'amuran yake, suna ƙara nuna wa manya da kuma wanda abin suna ƙara fahimta cewa ta ya za a yi a ƙara budawa mutane ko ma'aikata daga na sama har ƙasa, yanda za a yi ana ɗan ƙara mana, ba zai dai isa ba, amma a ɗan ƙara samun ci gaba ba kamar yadda ake ba, tunda abubuwa na yau da gobe suna tashi, amma dai yanzu alhamdulillah tunda kayan abinci ba za mu yi kuka da wannan ba, amma yadda zaka ji harka ta mai ta tashi, dole ne wannan mai da ake karawa to wasu abubuwa a kara su. To fatan mu dai mu ci gaba da addu'a, kuma wanda abin ya shafa su kara duba mu.
8: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
9: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
8: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
9: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
8: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
10: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samu kuɗi, kowa zai yi nasara.
9: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
5: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Comrade Ado Salisu Ruruwe.
11: Ma'aikata suna cikin halin ni'iyasu duba da yadda komai ya tsada, farashin man fetur saboda haka zuwa wajen aiki yanzu babban matsala ne, wayansu ba sa iya hawa motocinsu ma, ga kuma guraren da suke fama da insecurity. Yau an dauke wannan goba.

0: ɗauki wannan. To wannan al'amari ne da sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma hakika ma'aikatan ƙasar nan da ma al'umma gaba ɗaya suna cikin halin da kawai Allah za mu koma gare shi. Allah ya sa mu dace.
1: To kuma masu sauraron mu za su yi musu ƙarin haske game da batun mafi ƙarancin albashi da har yanzu ake kai ruwa rana a wasu wuraren.
0: Wannan ma wani hali ne na wato gwamnatin ƙasar nan da na ƙasa gaba ɗaya na jihohi wani guraren kam suna buƙatar duba ta musamman. Wato al'amuran ƙasar nan kungiyar ƙwadago tana iya bakin ƙoƙarinta. In ka ɗinki can ne sai can ya farki. In ka ɗinki can sai can ya farki. A lokacin da ake ƙoƙarin ma a ga cewa ita federal government ta cika wannan alƙawari ta ɗauka gaba ɗaya, amma jihohi da dama sun kasa gudanar da wannan mafi ƙarancin albashi. To wannan babban ƙalubale ne duba da yanayin tsadar rayuwa. Amma dai kungiyar ƙwadago tana nan za ta yi ƙasa gwiwa ba sai ta ga abin da ya ture buzu naɗi. Ana nan ana iya bakin ƙoƙarin ganin cewa a fitar da a'i daga rogo. Shi kuma maganar mata a ɓangaren ma'aikata, kowa ana bashi haƙƙinsa. Maza da nasu haƙƙin, mata da nasu haƙƙin. Duk wani ɓangare da ya shafi ɗan adam na ma'aikaci, wannan ba a ƙasa a gwiwa gaskiya. Kuma ni na tabbatar in kika duba kamar haƙƙin mata, kamar na hutu na haihuwa, wato abubuwan da suka shafe su directly, za ki ga cewa gaskiya ba a wasa da wannan. Sai dai abin da ba za a rasa ba, tunda yanayi ne na ƙasa ne abin gaba ɗaya ta barbare.
1: To ina saƙonka na ƙarshe?
0: Saƙona na ƙarshe dai shine cewa kamar idan ma'aikata suka sani kungiyar ƙwadago ba za ta ƙasa a gwiwa ba wajen ganin cewa an nema duk wani ma'aikaci na ƙasar nan haƙƙinsa, a ci gaba da taya shugabanni da addu'o'i da kuma fata na gari. Allah Ubangiji ya za'a mana shugabanni na gari.
2: Tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Comrade Ado Salisu daga kungiyar ƙwadago da ke jihar Kano.
3: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
2: Masu saurari, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Muna dakon tambayoyinku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kano, Aisha Shehu Kabara, Zainab Ibrahim da na shirya da kuma gabatar ke cewa, bisalamu huta lafiya.
4: To gaishe da Zainab Ibrahim.
5: RFI.
4: To yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba.
6: Masu sauraron sashen Hausa na gidan Radio France International. Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyinku masu saurare. Daga nan sashen Hausa na gidan Radio France International RFI, tare da ni Kabiru Muhammad Dambauci. Kamar yadda aka saba kowace ranar Juma'a, akan baiwa mai sauraro damar tofa albarkacin bakinsa ne kan wasu abubuwa da ke ci mara tuwo a ƙwarya, kama daga tsaro, tattalin arziki, siyasa, zamantakewa. Ga kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka tsakuro muku a dandalinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Sanusi Madatai da Magara. Assalamu alaikum Arafai Hausa, albarkacin maɗaukakiyar wannan rana ta Juma'a mai ɗimbin alheri ina yi wa kafatanin ƙasashenmu na Afirka, musamman Najeriya da Nijar da ma duniya baki ɗaya. Fatan alheri Allah ya kawo mana dawwamaimen zaman lafiya da sabon arziki da wadata mai ɗorewa. Shugabanninmu kuma Allah ya ba su ikon yi mana adalci. Iliya Hussaini Usman, journalist Potter School daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A yau na shigo ne don na jefi tsuntsaye biyu da dutse ɗaya a yayin da al'ummar Najeriya suke shirin kama hanyar tafiyar aikin hajji. Muna musu addu'ar Allah ya kai su lafiya su dawo lafiya. Haka kuma muna kira a gare su da su sa Najeriya cikin addu'o'insu. Ibrahim Umar Gololo. Abin da ke ci mun tuwo a ƙwarya shine shugabanninmu sun mance da halin da talaka ke ciki na rashin samun zaman lafiya da tsaro. Dukkanin shugabanni sun maida hankalinsu wajen rikicin jam'iyya da sasanci a takara. Sun bar talaka yana cikin mummunan hali. Sani Muhammad daga Karmo, Abuja, tarayyar Najeriya. To gaskiya muna kira ga gwamnatin Najeriya da babban murya a yi ƙwararren bincike kan kashe ƙabilar Fulani har 150 a jihar Kwara, gaskiya wannan abin Allah wade ne da cin zarafin kabilar. Bulama Chalomi Galaba mai media daga karamar hukumar Gaidan ta jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Hakikanin gaskiya muna jin dadin damar da kuke bamu to abin da yake ci mun tuwo a ƙwarya ina yi wa ƴan uwa musulmai na duniya baki ɗaya fatan Allah ya sa a yi sallar Juma'a lafiya. Kuma muna fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Hassan Husaini, assalamu alaikum, tare da matukar girmamawa. Yoshe, za ku fara bin diddigin malamai da fastoci na arewa ne masu fakewa da addini suna cutar mabiya? Umar Are Badaye Abadan daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar. A yau na shigo wannan fili ne domin na yi kira ga ƙungiyoyi na agajin gaggawa da masu hannu da shuni da ke a nan garin Difa na jamhuriyar Nijar ya kamata su yi wa Allah da manzonsa su tausaya wa ‘yan gudun hijira wajen kawo musu ɗauki, domin wallahi a halin yanzu ‘yan gudun hijira da dama suna cikin wani matsanancin hali sakamakon rashin abin sawa a bakin salati. Masu sauraro kada a shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radion France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-7633-6641. Idan mun koma ɓangaren jerin saƙonnin masu saƙo kuwa ga saƙon Mubarak Tijjani kwa. Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da shugabanni na gari shi ne fatana. Shaibu Yusufu Mai Goro, ina muku fatan alheri a wannan rana ta Juma'a kuma rana mai albarka. Abinda ke ci mun tuwo a ƙwarya shi ne yadda ake ƙoƙarin shiga zaɓe a ƙasarmu, amma gashi gwamnati sai kakkaɓa wa talaka haraji take yi akan wasu kayayyaki da talaka ya kamata ya samu sauƙin rayuwa, sai ƙara kuɗin man fetur da kuɗin siminti da takin zamani wanda ya kamata talaka ya samu sauƙin tsadar rayuwa. Fatanmu Allah ya zaɓa mana shugabanni masu tausaya mana. Muhammad Rabiu, ina muku fatan alkhairi. Abinda yake ci mun tuwo a ƙwarya shi ne yadda ake cutar da mu ‘yan arewa, amma shugabanninmu ba su damu ba, ba sa cewa komai. Allah ya ba mu shugabanni masu kishinmu. Yunusa Tanko Banin Baka, ina jinjina ga kotun ƙoli na daga kai sai Allah ya isa a hukuncin da ta yanke jiya kan shari'ar Nafi'u Gombe da Sanata David. Hakan ya yi daidai. Safiyanu Bala Mungadi Kebi, mazaunin jihar Lagos a tarayyar Najeriya, muna kira ga Nafi'u Bala da ya sauka ya bar wa Allah komai don a haɗu a ceto Najeriya. Shi kuwa Salisu Sa'adu cewa yi, abinda ke ci mun tuwo a ƙwarya shi ne yadda gwamnatin jihar Katsina ke rarraba wasu kujerun siyasa ga ‘yan sarakuna da ‘ya’yan ‘yan kasuwa da ‘yan tsofin shugabanni ba tare da delegate ya yi zaɓe ba. Bari mu ƙarƙare saƙonnin da saƙon Sharifiya M. Ahmad wanda ta ce, abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya shi ne rashin ruwan sha da muke fama da shi a unguwarmu na gidan taki kafin Madaki jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Muna ƙara kira da a taimake mu a zo a gyara mana kan famfonmu da ya samu matsala sama da sati uku. Da fatan saƙo ya je kunnuwan wanda abin ya shafa. Sunana Fatima Sharifu ya kafin Madaki jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To masu sauraro, a nan za mu ja labulen shirin tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mun. Haka ne, ku tare mu a shiri na gaba. Yanzu ga madadin ɗaukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu ne Mustapha ADBC, ni Kabiru Muhammad ɗan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za mu kasance cikin ƙoshin lafiya.
7: To madalla, da wanda muka kawo ƙarshen labaran, inda aka ji cewa ‘yan ƙwadago a sassan duniya sun gudanar da gangamin neman haƙoƙinsu yayin da ake gudanar da bikin ranar ma’aikata a yau Juma’a. mun kawo labarin Najeriya da kungiyar Fulani ta miyar ta Allah ta bugaci a gudanar da binciken zargin kisan Fulani har 150 a jihar Kwara. An ji cewa ƴan ciranin da Amurka ta kora zuwa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na cikin wani yanayi na fargaba da kuma rashin tabbas. To madadin kafatanin abokan aiki Mustapha ADBC ya sarrafa na'ura domin sada ni da mai sauraro. Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.

To yau za mu dauko shirin ne da labarin yadda Allah ya yi wa mawaki Alhaji Sirajo mai asharar lera suwa a cikin daren jiya Alhamis. Tana aka gudanar da jana'izar makadin gangar a safiyar yau Juma'a a jihar Katsina jihar sa ta asali. Duk da cewa babu cikakken bayani kan tarihin mai asharar le, amma kuma an tabbatar da cewa a tsakanin shekarun 1990 ne mai asharar le ya fara yin fice musamman a tsakanin mata, ganin cewa su ne suka fi kaunar waƙoƙin sa. Waƙar Ware Gaja ita ce waƙar da ta fara fito da mai asharar le a idanun duniya, daga nan kuma ya fara fita daga Katsina zuwa sauran sassan arewacin Najeriya da ma kasashen Afirka.

0: yanzu kuma za mu tsallaka zuwa China. Inda fitaccen jarumin fina-finai Jackie Chan ya bayyana takaicinsa a game da rashin samun ƴaƴa na gari. A wani sako da Jackie ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, ya ce Allah ya mallaka masa duk wani abu da mutum ke bukata a wannan duniya amma banda natsatsin ƴaƴa. Jackie Chan shine ke rike da kambun duniya na jarumin da ya fi shiga hadari yayin shirye film, kasancewar kusan dukkanin tsalle-tsallen da yake yi a fina-finansa da gaske ne. Wannan ce ta sanya shi shahara a duniya tare da tara kudade masu dimbin yawa. A cikin rubutun da jarumin ya wallafa, ya ce duk wani fadi tashi da wahalhalun da yake sha tun yana yaro, yana yi ne domin ya barwa ƴaƴansa gadin da ba za su sha wahala ba idan baya raye. A yanzu haka jarumin yana da kiyasan kuɗi da yawansu ya kai dala miliyan 400. Jackie Chan, wanda tuni ya yanke alaka da ƴarsa Etta Chong Lam, ya ce ya yanke alaka da ita ne saboda yadda ta sauya halitta zuwa ɗa namiji. Dalili kenan da ya haramta mata cin gadansa, yayin da shi kuma ɗansa Joyce Chan aka haramta masa cin gadin saboda yadda yake almubazzari na bugawa a jarida. A cewar Mr. Chan, idan aka bar wa ɗansa duk dukiyarsa, zai iya ganin bayanta cikin ƙasa da shekaru biyu. A yanzu haka dai Jackie Chan ya bayar da sanarwa mafi ban mamaki, kasancewar ya sadaukar da duk dukiyarsa zuwa ga mabukata da ke ƙasashe ɗin Rabba naka wadata mu a nahiyar Afirka da zarar ya mutu, tare da haramtawa yaransa cin moriyar kuɗinsa ko bayan ransa. To iyakar abin da ya sauka kenan a labarin nishaɗin na wannan rana.
1: An gaishe da Ruqayya Abba Kabara.
2: RFI.
1: To kamar yadda aka ji a farkon shirin yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar ma'aikata ta duniya, wadda ake amfani da ita wajen nazari akan matsaloli ko rayuwar ma'aikata da kuma gabatar da korafe-korafe akan su. A Najeriya ma an gudanar da wannan biki a birnin Abuja, kuma wakilin mu Ismail Karatu Abdullahi ya aika mana da wannan rahoton.
3: A Abuja an gudanar da bikin ne a dandalin wasanni na Eagle Square kamar yadda aka saba duk shekara, sai dai na bana bai yi armashi ba ga wasu ma'aikata duba da halin da suka ce sun tsinci kansu a ciki. Comrade Mamman Usman ɗaya ne daga cikin ma'aikatan da ke kukawa.
4: Domin shekaran da suka wuce abubuwan da muke samu ba mu samu shekaran gaba. Domin ko motoci ma da su zo yanzu a ce to eh da a saya mai kamar 200 naira a lita, yanzu aka ce 1350. To a ce mutum ya zo daga Suleja ya zo nan batun babun. It will not be very easy. Ko abinci ma da aka saya na yanzu ba yanda ake sayar da shi da yanzu haka abinci yake ba.
3: Wasu daga cikin ma'aikatan suka ce cire tallafin mai shine tushen jefa su cikin matsalolin da suke ciki. Daya daga cikin su ta bayyana irin kuncin rayuwa da suke fuskanta a sanadiyar hakan.
5: Rana ce ya kamata a ce muna munna sosai, amma saboda wahalan abubuwan da ke tafiya, karin mai din nan da aka yi, duk albashin ma da muke karba bai kai ko ina ba. Da naira 500 zai kai ne ya dada ni, amma a yanzu nan kowanne rana ina kashe abin da ya kai 2000. Kudin ma da ake biya mu gaba ɗayan shi yana zuwa cikin moto. A yanzu nan Abuja nan kam da gidajen da ana biya 50,000 yanzu ya zama 500,000. An gwanda nake one bedroom flat 1 million suke biya. To nawa na albashin?
3: Dr. Muttaka Yushau daga kungiyar kwadago ta NLC a Najeriya ya bayyana wasu matakai da yace muddin ba su gwamnati ta dauka ba, karin albashi kawai ba zai fidda ma'aikata daga halin kunci da suke ciki ba.
6: Na farko shine yanda ake wato gudanar da kashe kudin kasa, dole sai an duba shi abinda aka fitar da zai samar da lafiya da ilimi, dole a kashe shi a wannan harka. Sannan kuma ba dalili bane gwamnati yanzu a ce mai ya kai naira 1,300, dole a samu a rage wa dan kasa raɗaɗi. Sannan wajibi ne gwamnati ta fitar da tsari da za ta samu wa ma'aikata wani abu na wucin gadi kafin a tattauna menene sabon albashi na kasa da zai ƙara rage musu wannan raɗaɗi.
3: Da yake jawabi a madadin shugaban kasa a wurin bikin, sakataren gwamnatin Najeriya Sanata George Akume ya jaddada kokarin da gwamnatin suke yi wurin inganta rayuwa da walwalar ma'aikata.
7: To you are dear workers, I said this clearly.
8: Ga ku ma'aikatanmu, ina bayyana muku a zahiri cewa jin dadin ku shine fifikon mu. Mun jajirce wajen inganta yanayin aiki, bunƙasa albashi mai inganci, tare da tabbatar da cewa kowane ma'aikaci a Najeriya yana aiki cikin mutunci da tsaro. Saboda haka ne ma aka sake dawo da tsarin biyan gratuity ga ma'aikata. wanda zai fara aiki daga watan Janairun
7: 2026.
3: Kungiyoyin kwadago a kasar dai sun sha alwashin daukar matakin da ya dace idan har gwamnatin Najeriya ba ta yi gyara game da halin kunci da ma'aikatan kasar ke ciki ba. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: RFI.
1: To madalla yanzu kuma za mu je ga Zainab Ibrahim cikin shirin rayuwata.
2: Rayuwata.
9: Mai sauraro, assalamu alaikum. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kamar yadda yake a kowace shekara, ranar 1 ga watan Maris rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin ma'aikata ta duniya. Kuma taken bikin na bana shine maido da martabar ma'aikata a yayin da suke fama da tarin matsaloli. A tarayyar Najeriya, ma'aikata mata da maza daga sassa daban-daban na ƙasar sun yi amfani da wannan rana wajen miƙa saƙonninsu da kokensu dangane da tarin matsalolin da suke fuskanta yayin gudanar da ayyukansu da ma sauran matsalolin da suka hada da batun albashi musamman irin yanayin nan da ake fama da matsalar tsadar rayuwa. Sannan su kansu mata ma'aikata sun kuka akan batun nuna bambanci a bangaren mukami. Haka ma ga batun hada aiki da ayyukan gida, kula da yara da mai gida, da duk wani abu da ya shafi martabar su a matsayin su na mata. Kowaɗanne ƙalubale ma'aikata mata ke fuskanta irin wannan lokaci a yankunan ku, shirin rayuwata ya karkata akalarsa domin jin yadda bikin wannan rana ya riski ma'aikata, musamman mata. Biyo mu domin jin yadda batun nan yake. Bakin da muka gayyata sun hada da Aisha Adam Dorayi, malamar makaranta dake jihar Kano, da Comrade Ado Salisu Ruruwe daga kungiyar kwadago ta jihar Kano. Amma kafin nan, za mu fara daukar rahoto daga wakiliyar mu ta Kano, Aisha Shehu Kabara.
2: Rayuwata.
10: Yawancin ma'aikata abin da suke amfana game da ranar shine hutun da ake bayarwa a ranar, wasu kuwa hutun ne ke tunatar da su bikin ranar ma'aikatan. Amina Usman ma'aikaciya ce ta bayyana mana halin da suke ciki.
11: Mata su ne a ƙasa, maza su ne a sama, kuma abin da mazan za su iya mu ma mata za mu iya. Kuma gashi kuɗin albashin da ake biya na baya isa ta ga kuɗin mota.
10: Malama Hauwa Adam kuwa cewa ta yi aiki a wurare da dama, rashin mutuntawa kuma iya raba ta da su.
12: Na koyi da dama a gurare, to su matsalar su za ki ga kana musu ba sa gani, yawanci matsalar su da ake samu kina. To sai ki ga kai ɗan Adam a wulakanta ka, sai ka gwammace abin da ake baka, gara ka haƙura ka bar wannan aiki. Private suna da wannan abin, za ka ɗau shekara da shekaru kana koyarwa a wurinsu. Sun san da kana musu ƙoƙari, amma za ki ga ka ɗan yi kuskure kaɗan, sai kuma ki ga su nemi za a ci zarafinka.
10: Malam Abubakar Sani magidanci da ke yin aiki ya bayyana mana yadda su ma maza ke fama a wurin aikin.
13: Magana ta gaskiya an daɗe ana wannan maganar Asibul Samin kullun ana cewa za a kawo canji za ki ga abin ya kasa yiwuwa. To amma dai muna addu'a tunda komai Allah ne yake yi. Amma dai gaskiya mu muna ganin akwai ƙalubale dan mu za mu fito a union ɗinmu na ma'aikatu daban-daban dan mu fito mu nuna wa gwamnati rashin jin daɗi da muke yi akan wahalhala da yanzu wahalhalun da ma'aikacin gwamnati suke kansa. Transport, abinda zaka ce a office, kuɗin makarantar yara da sauran wayannan abubuwan.
10: Ko yaya kungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam ke kallon bikin ranar ma'aikatan? Comrade Awal Jibrin Mai Fada ya yi mana ƙarin bayani.
14: Mu a gurinmu rana ce ta ƙalubale ga ma'aikata ta duniya, musamman ma'aikatan da suke aiki a Najeriya. A Najeriya ma'aikata suna cikin ƙalubale sosai domin manya-manyan matsaloli shine babu abinci wadatacce, babu isasshen albashin da za a sai abincin, babu mahalli wadatacce, babu kuma wadataccen albashin da za a sai mahallin.
10: Har kawo yanzu akwai bukatar baiwa mata dama a ma'aikatan Najeriya domin su ne kaso mafi rauni a ma'aikatan kasar.
13: RFI.
9: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da rahoton nan. Yanzu sai zan tawarta da Aisha Adam Dorayi, malamar makaranta da ke jihar Kano.
2: Gaskiya ne, ai ba zai wuce babu wani kalubale bane, babban kalubale na wallahi a cikin tsarin aiki tashin safan a ce da sassafe ba kamar lokuta haka, kun san da yake mu mata kamar yadda kika ce muna da yara, mun fita mun dawo mun gaji mun yi girki mun yi control din yara, wani ya dawo ma daga makaranta ne yana da aiki na homework, zaka dan duba littattafan yaro, ga ka gama ga gyaran gida duk wasu abubuwa da ka kwanta a lokuta ba wani dadewa kai ba, haka zaka hakura ka tashi saboda me kai kokari yanda zaka yi ka gama da yara kai ma ka samu ka fita akan lokaci ba tare da ka makara ba. To ni wannan shine magana ta gaskiya, shine kalubale na babban kalubale.
10: To idan aka ce ki kira ga mahukunta masu ruwa da tsaki masu iko akan halin tsadar rayuwa da ma'aikata ke ciki, daiwan ku albashi ba isar ku yake ba, me zaki ce?
2: Babu abin da zamu ce sai dai kullum mu rinka yin addu'a, kuma wanda suke gaba da mu wanda suka san da yadda tafi da al'amuran yake suna ƙara nuna wa manya da kuma wanda abin suna ƙara fahimta cewa taya za a yi a ƙara budawa mutane ko ma'aikata daga na sama har ƙasa, yanda zai ana dan ƙara mana ba zai dai isa ba, amma a dan ƙara samun ci gaba ba kamar yadda ake ba, tunda abubuwa na yau da gobe suna tashi, amma dai yanzu alhamdulillah tunda kayan abinci ba za mu kuka da wannan ba, amma yadda zaka ji harka ta mai ta tashi dole ne wannan mai da ake karawa to wasu abubuwa a kara su. To fatan mu dai mu ci gaba da addu'a, kuma wanda abin ya shafa su kara duba mu.
15: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
16: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
15: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
16: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
15: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
16: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba, sai zantawar shirin da Comrade Ado Salisu Ruruwe.
17: Ma'aikata suna cikin halin ne yasu duba da yadda komai ya tsada, farashin man fetur saboda haka zuwa wajen aiki yanzu babban matsala ne, wayansu ba sa iya hawa motocin su ma, ga kuma guraren da suke fama da insecurity. Yau an dauke wannan gobe an dauke wannan, to wannan al'amari ne da sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma hakika ma'aikatan kasan nan da ma al'umma gaba daya suna cikin halin da kawai Allah za mu koma gare shi, Allah sa mu dace.
10: To kuma masu sauraron mu za su zo a yi musu karin haske game da batun mafi karancin albashi da har yanzu ake kai ruwa rana a wasu wuraren.
17: Wannan ma wani hali ne na wato gwamnatin kasan nan da na kasa gaba daya na jihohi, wani guraren kam suna bukatar duba ta musamman. Wato al'amuran kasan nan kungiyar kwadago tana iya bakin kokarin ta, in ka dinki can ne sai can ya farki, in ka dinki can sai can ya farki. A lokacin da ake kokarin ma a ga cewa ita federal government ta cika wannan alkawari ta dauka gaba daya, amma jihohi da dama sun kasa gudanar da wannan mafi karancin albashi. To wannan babban kalubale ne duba da yanayin tsadar rayuwa, amma dai kungiyar kwadago tana nan za ta kasa guyo ba sai ta ga abin da ya ture buzu nadi. Ana nan ana iya bakin kokarin ganin cewa fitar da a'i daga rogo. Shi kuma maganar mata a bangaren ma'aikata, kowa ana bashi hakinsa, maza da nasu hakkin, mata da nasu hakkin, duk wani bangare da ya shafi ɗan adam na ma'aikaci wannan ba a ƙasa a gwiwa gaskiya. Kuma ni na tabbatar in kika duba kamar hakkin mata, kamar na hutu na haihuwa, wato abubuwan da suka shafe su directly, za ki ga cewa gaskiya ba a wasa da wannan, sai dai abin da ba za a rasa ba, tunda yanayi na ƙasa ne abin gaba ɗaya ta barbare.
10: To ina saƙonka na ƙarshe.
17: Sakona na ƙarshe dai shine cewa kamar yadda ma'aikata suka sani kungiyar kwadugo ba za ta kasa guye ba wajen ganin cewa an nema duk wani ma'aikaci na kasar nan hakkin sa a ci gaba da taya shugabanni da addu'o'i da kuma fata na gari. Allah ubangiji ya za'a mana shugabanni na gari.
9: Tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Comrade Ado Salisu daga kungiyar kwadugo dake jihar Kano.
18: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
9: Masu saurari, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Muna dakon tambayoyinku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kano, Aisha Shehu Kabara, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa, bisalamu huta lafiya.
1: To gaishe da Zainab Ibrahim.
19: RFI.
1: To yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba.
20: Masu sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International. Assalamu alaikum, barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare. Daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI tare da ni Kabiru Muhammad Dambauci. Kamar yadda aka saba kowace ranar Juma'a akan baiwa mai sauraro damar tofa albarkacin bakinsa ne kan wasu abubuwa da ke ci mara tuwo a ƙwarya kama daga tsaro, tattalin arziki, siyasa, zamantakewa. Ga kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka tsakuro muku a dandalinmu na Facebook inda za mu fara da saƙon Sanusi Madatai da Magara. Assalamu alaikum Arafai Hausa, albarkacin madaukakiyar wannan rana ta Juma'a mai dimbin alheri ina yi wa kafatanin kasashenmu na Afirka musamman Najeriya da Nijar da ma duniya baki ɗaya fatan alheri Allah ya kawo mana dawwamaimen zaman lafiya da sabon arziki da wadata mai dorewa shugabanninmu kuma Allah ya ba su ikon yi mana adalci. Iliya Husseini Usman journalist Potter School daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A yau na shigo ne don na jefi tsuntsaye biyu da dutse ɗaya a yayin da al'ummar Najeriya suke shirin kama hanyar tafiyar aikin hajji. Muna musu addu'ar Allah ya kai su lafiya su dawo lafiya. Haka kuma muna kira a gare su da su sa Najeriya cikin addu'o'insu. Ibrahim Umar Gwalolo. Abin da ke ci mun tuwo a ƙwarya shine shugabanninmu sun mance da halin da talaka ke ciki na rashin samun zaman lafiya da tsaro. Dukkanin shugabanni sun maida hankalinsu wajen rikicin jam'iyya da sasanci a takara. Sun bar talaka yana cikin mummunan hali. Sani Muhammad daga Karmo Abuja tarayyar Najeriya. To gaskiya muna kira ga gwamnatin Najeriya da babban murya. A yi ƙwararren bincike kan kashe kabilar Fulani har 150 a jihar Kwara. Gaskiya wannan abin Allah wadai ne da cin zarafin kabilar. Bulama Chalomi Galaba mai midiya daga ƙaramar hukumar Gaidan ta jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Hakikanin gaskiya muna jin daɗin damar da kuke bamu. To abin da yake ci mun tuwo a ƙwarya ina yi wa 'yan uwa musulmai na duniya baki ɗaya fatan Allah ya sa a yi sallar Juma'a lafiya. Kuma muna fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Hassan Husseini. Assalamu alaikum. Tare da matukar girmamawa. Yoshe, za ku fara bin diddigin malamai da fastoci na arewa ne masu fakewa da addini suna cutar mabiya? Umar Are Badaye Abadan daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar. A yau na shigo wannan fili ne domin na yi kira ga ƙungiyoyi na agajin gaggawa da masu hannu da shuni da ke a nan garin Difa na jamhuriyar Nijar. Ya kamata su yi wa Allah da manzonsa su tausaya wa 'yan gudun hijira wajen kawo musu ɗauki, domin wallahi a halin yanzu 'yan gudun hijira da dama suna cikin wani matsanancin hali sakamakon rashin abin sawa a bakin salati. Masararo kada shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta mahajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 234-7633-6661. Idan mun koma bangaren jerin sakonnin masu sako kuwa ga sakon Mubarak Tijjani kwa. Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da shugabanni na gari shine fatana. Shaibu Yusufu mai goro. Ina muku fatan alheri a wannan rana ta Juma'a kuma rana mai albarka. Abinda ke ci mun tuwo a ƙwarya shine yadda ake kokarin shiga zabe a ƙasarmu. Amma gashi gwamnati sai kakkabawa talaka haraji take yi akan wasu kayayyaki da talaka ya kamata ya samu saukin rayuwa, sai ƙara kuɗin man fetur da kuɗin siminti da takin zamani wanda ya kamata talaka ya samu saukin tsadar rayuwa. Fatan mu Allah ya zaba mana shugabanni masu tausaya mana. Muhammad Rabiu. Ina muku fatan alkhairi. Abinda yake ci mun tuwo a ƙwarya shine yadda ake cutar da mu ƴan arewa, amma shugabannin mu basu damu ba, ba sa cewa komai. Allah ya ba mu shugabanni masu kishin mu. Yunusa Tanko Banin Baka. Ina jinjina ga kotun koli na daga kai sai Allah ya isa a hukuncin da ta yanke jiya kan shari'ar Nafi'u Gombe da Sanata David, hakan yayi daidai. Safiyanu Bala Mungadi Kebi, mazaunin jihar Lagos a tarayyar Najeriya, muna kira ga Nafi'u Bala da ya sauka ya bar wa Allah komai don a haɗu a ceto Najeriya. Shi kuwa Salisu Sa'adu cewa yi. Abinda ke ci mun tuwo a ƙwarya shine yadda gwamnatin jihar Katsina ke rarraba wasu kujerun siyasa ga 'yan sarakuna da 'ya'yan 'yan kasuwa da 'yan tsofin shugabanni ba tare da delegate ya yi zaɓe ba. Bari mu karkare sakonnin da sakon Sharifiya M. Ahmad wanda ta ce, abinda ke ci mana tuwo a ƙwarya shine rashin ruwan sha da muke fama da shi a unguwarmu na gidan taki Kafin Madaki, jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Muna ƙara kira da a taimake mu a zo a gyara mana kan famfonmu da ya samu matsala sama da sati uku. Da fatan sako ya je kunnuwan wanda abin ya shafa. Sunana Fatima Sharifu ya Kafin Madaki, jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To masu sauraro, a nan za mu ja labulen shirin tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mun. Haka ne, ku tare mu a shiri na gaba. Yanzu ga madadin daukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu ne Mustapha ADBC, ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da ni shirya na gabatar nake fata za mu kasance cikin koshin lafiya.
1: Madalla, da wanda muka kawo ƙarshen labaran, inda aka ji cewa 'yan kwadago a sassan duniya sun gudanar da gangamin neman haƙƙoƙinsu yayin da ake gudanar da bikin ranar ma'aikata a yau Juma'a. Mun kawo labarin Najeriya da ƙungiyar Fulani ta Miyata Allah ta buƙaci a gudanar da binciken zargin kisan Fulani har 150 a jihar Kwara. An ji cewa 'yanci ranar da Amurka ta kora zuwa Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo na cikin wani yanayi na fargaba da kuma rashin tabbas. Da madadin kafatanin abokan aiki Mustapha ADBC ya sarrafa na'ura domin sada ni da mai sauraro. Shamsiyya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

To yau za mu dauko shirin ne da labarin yadda Allah ya yi wa mawaki Alhaji Sirajo mai asharar lera suwa a cikin daren jiya Alhamis. Tana aka gudanar da jana'izar makadin gangar a safiyar yau Juma'a a jihar Katsina jiharsa ta asali. Duk da cewa babu cikakken bayani kan tarihin mai asharar le, amma kuma an tabbatar da cewa a tsakanin shekarun 1990 ne mai asharar le ya fara yin fice musamman a tsakanin mata, ganin cewa su ne suka fi kaunar waƙoƙin sa. Waƙar Ware Gaja ita ce waƙar da ta fara fito da mai asharar le a idanun duniya, daga nan kuma ya fara fita daga Katsina zuwa sauran sassan arewacin Najeriya da ma kasashen Afirka.

Shaman, yeah,

0: RFI Musique.
1: Faux, ça n'est pas caché.

0: Malam Abdulkarim, babban abin tambaya a nan kafin mu je ga auna halin da ake ciki a skeli da yanzu wanda yafi kasashe na farko da za su zo zukatan jama'a shine makwabtan kasashen Mali. Ina nufin makotanta a kungiyance na IAS su ne Burkina Faso da kuma jamhuriyar Niger. Yaya wannan al'amari zai shafi makwabtan?
1: Kasan rikici ne wanda tabbas rikicin Mali ya jima. Tun bayan yancin kai akwai wannan gwagwarmaya ta Azbinawa masu neman samun kasa mai yanci mai suna Asawat. Ko kuma idan ba a ba su kasa ba to a zauna a ba su kwarewar yancin cin kashin kai wato autonomy. To amma rikicin da aka yi na 2012 ƙarshen wa'adin mulkin shugaba Ahmadu Tumani Ture wata ɗaya kafin zaɓe da wannan tawayen ya balle wanda kowa na kallo a duniya tun daga ƙasar Libya wanda suka taimaka wa Kaddafi suka ɗebo makamai ɗaruruwa a cikin motoci suka ratsu Sahara suka shiga cikin Mali suka kaddamar da farmaki akan biranen Kidal, Gao da Tumbuktu suka kwace arewacin Mali tare da Sani kuma suka haɗa gwiwa da ƙungiyoyi masu da'awar jihadi. To daga nan rikici ya faru ya malalo ya yi kudu. Na ce kudu ya yi Burkina Faso da Niger. Tabbas kowace ƙasa tana da irin nata matsalolin amma rikicin da ake fama da shi a Mali da Burkina Faso da Niger matsala guda ce. Daga Mali ta taso ta gangaro sai waɗannan ƙasashen. Saboda haka duk abin da ke faruwa a Mali kaka bambanta shi da abin da ke faruwa a Niger. Dole ya kasance hankulan mahukunta da kuma al'ummomin waɗannan ƙasashe a Niger ko a Burkina Faso hankalinsu ya tashi. Idan yau masu wannan yunkuri na kawar da gwamnatin mulkin sojan Mali suka yi nasara kamar murhu ne mai dutse uku IAS ana karya da ya kasan wannan tukunyar da ba za ta tsaya ba akan murhu. Saboda haka ba karamar barazana ba ce ga makomar wannan kawance na IAS gaba ɗayansa.
0: Farfesa Adeku Abdulrahman, bayan da suka kafa wata wannan kungiya ta IAS akwai wata yarjejeniya ta tsaro wadda ta ya zama na cewar duk abin da ya samu ƴar uwarmu to kamar ya same mu ne mun zama gangar jiki guda za mu kai mata ɗauki. Lokaci ya yi da za mu ga irin wannan abin an aiwatar da shi a aikace?
2: Kusan a lokacin da aka yi zuwa mulki a Niger musamman an samu barazana daga ECOWAS inda ta ba da hukumin cewa za ta kawo mu Niger hari inda an ka ga kasashen sun hutu sun yi wani sanarwa na cewa duka wanda ya taba Niger kamar ya taba Mali ne kuma ya taba Burkina Faso. To wannan yarjejeniya ce a tsakaninsu kuma ba da dangantaka da wannan yarjejeniya ne an ka girka wani wata runduna ta soji wadda ake cewa force unité. Force unité ce wadda ake jama'a za a girka ta a cikin nan jaha a cikin Sahel inda a lokacin da ake bukata ta za ta ci kai hari. Yanzu zancen da nake yi maka a yanzu ma ba a samu takataccen bayanai ba amma an ce an ga soji na Niger na Burkina Faso sun shiga cikin Mali saboda su taimaka ma Mali. To ba wannan bai zama kaman official ba a samu takataccen bayani ba akan wannan. Ita wannan rajanin sojin da ake hauda babban matsalar da take fuskanta shi ne na kuɗi wannan da zai kamata a saka saboda a maida ta kamar runduna da yin aiki cikin kamar nasara da kuma kuzari.
0: To Malam Abdulkarim, har yanzu dai kan batun ita wannan runduna duk da an samu matsala tsakanin kasashen na IAS da ECOWAS har yanzu waɗannan kasashe a dai yankin yammacin Afirka suke ba isa a yanke su a yasar ba sannan suna cikin nahiyar Afirka. Me yasa har yanzu ake samun jan ƙafa ko kuma kauda kai daga ƙungiyar Afirka AU da kuma ECOWAS waɗanda akwai wasu rundunoni na tsaro da aka tanada da ya kamata a ce an ga an yunkura domin rikicin wannan ƙasa ta Mali in ya shafi Niger ya shafi Najeriya, Chadi ko kuma ƙasar Kamaru? Me yasa ake samun
1: wato abin da ya kamata a tuna nan kasan lokacin da aka yi wannan rigimar tsakanin ECOWAS da kuma Niger a lokacin da matsalar ta bayyana da ECOWAS ta ce za ta dawo da demokaradiyya. Ɗaya daga cikin abubuwan da waɗannan ƙasashen da ke ƙarƙashin mulkin soja suka faɗa Niger, Burkina Faso da Mali shine shi lokacin da muke fama da matsalar ta'addanci wacce gudunmuwa ECOWAS ta bayar. Lokacin da muke fama da matsalar kasa wacce gudunmuwa kuka bayar domin kare jama'a ko aikiwa da Dakaru su yaƙi a yaƙi 'yan ta'adda. Sai yanzu da muka zo gabar cewa gwamnatin demokaradiyya ta wani ta faɗi shi za ku kare. A ranar Laraba ta gabata ministan harkokin wajen kasar Ivory Coast, Cote d'Ivoire kenan, ka san makociya ce ga Burkina Faso, makociya ce ga Mali, an tambaye shi shin ko akwai abin da za ku iya yi domin taimakawa Mali saboda makotanku ne ba na jini da kuma na makotaka ta iyaka. Abin da yake cewa shi ne za mu iya taimaka musu amma sai sun je sun nemi ECOWAS a hukumance su rubuta wa ECOWAS sai mu yi ita sunan ECOWAS. Kaga ya faɗi wani abu ne wanda a zahiri ba zai yi ba. Malakulan Mali, in akwai ƙasa ta farko da za ta iya cinyewa bayan Burkina Faso, ita ce Ivory Coast. Saboda duk mafi yawan ƙabilu na arewacin ƙasar Ivory Coast su ne al'ummar ƙasar Mali. Saboda haka waɗannan ƙasashen su ce su ci gaba da zura ido. Wannan matsala ta tafi haka, wallahi ba ƙaramin kuskure ba ne. A yi haƙuri a lallaɓa a tafi da mutanen nan a samu kusanci yadda za a yi aikin nan na faɗa da maki guda shi ne ɗan ta'adda a lokaci guda. Amma ka ce idan soja na mulki a ƙasa ba za ka yi hulɗa da shi ba, wannan ba ƙaramin matsala ba ce. Sojoji daban, al'ummar ƙasa daban, duka ya kamata a yi la'akari waɗannan abubuwan a fahimci cewa matsala ce ba tsaya za ta yi ba. Da muna jin labarin 1992 zuwa 93 ba ka jin labarin komai sai Algeria. Matsala daga can ta gangaro ta fara shigowa cikin Mali. Yau ana yi Burkina Faso, ana yi a Niger, ana yi a Nigeria, a ɗana bom ya fashe, a je kasuwa a kashe mutane, a tare mota, a ƙona da mutane. 1991, 1992, 1993 ba mu da jin wannan labarin Afirka gaba ɗaya mai kama da haka, banda Algeria. Saboda haka idan har zai gangaro ya zo Mali, ya zo Burkina Faso, ya zo Niger, ya shigo Nigeria, zai iya zuwa Benin kamar yadda yake dama ya riga ya shiga Togo, ya shiga Ghana, ya shiga Ivory Coast, ya zagaya ma ya je irin Sierra Leone da Liberia. Duk makwauta ne su ma da sun da Senegal ma da ake ganin takubata duk ba su tsira ba.
0: Professor, me yace mafita da yake saboda lokaci muna tunkarar karkare shi wannan shiri?
2: A lokacin da muke ciki yanzu babu dama cewa ba iya hulɗa da ƙasa tunda bata demokrasi. Demokrasi mene ne? A ba al'umma dama su zaɓi shugaban nan. To wannan yanayi da muke ciki yanzu, a ina ne za ka je ka yi zaɓe, ka aje, ka zo ka shirya zaɓe, ka ce al'umma ta zaɓi zaɓe, ta yi ta zaɓi wanda take so. Kina wannan abubuwan bayyayuwa ne saboda ni, saboda dangance da irin tashin hankalin da muke fuskanta a cikin yanki daban-daban na ƙasashen mu. Taimako wanda ƙasashen suke iya badawa kamar musamman su Najeriya, a yau gwada ake zama ita ce ƙasa mai ƙarfin soji, shi ne ba tare da wani sharaɗi ba. Su ba da cewa lalle muna cikin wani yanayi inda yau dole mu ne za mu zo mu kawo farmaki a cikin Sudan saboda mu yaƙi 'yan ta'addan nan. Saboda in kun je ba kun gani, Amerika da Faransa da ƙasashen Turai daga ƙasashen suke tashi su je har wajen Iraq da wajen Syria saboda su kai mu 'yan ta'adda hari. Ni suke nuni ga wannan, suna nufin da cewa ta'addanci bayya da yanki haka da. Taron gaugawa ne ya kamata yau wannan kungiya haɗin kai na Afirka su kawo su gaban ƙasan IRS. Kungiya ce wadda da a riga an girka ta kuma tana da guri na ta na ƙasa. Kenan dole ne za a ba su wannan ƙasashe na IRS dama su ƙara yin nazari duka irin abubuwan da ya kamata su tsara musamman na tafiya da harkokin ƙasashe.

0: fatan Allah ya gafarta masa. Yanzu kuma za mu tsallaka masana'antar Kannywood inda Hawwa Kabir ta duba mana yadda tsarin rubuta labaran fina-finai masu dogon zango ke kasancewa.
1: Assalamu alaikum. Salamar masallacin makai.
2: To madalla, kamar da muka saba alaikum masana'antar film ta Kannywood. To a wannan makon dai tambaya ce kamar rubuta labarin fina-finai musamman masu dogon zango da yanzu aka bayar da hankali akai a masana'antar. Gani yadda a kowane mako ɗan kallo ke yin muhawara akan yadda film din makon gobe zai kasance. Sai kuma aga ba haka ba. To ko me ke faruwa? Ya sirrin rubutun yake. Adu Ahmad Gidan Dabino babban marubuci ne a wannan masana'anta. Ga kuma bayanin da yake.
3: Abinda nake so a fahimta a rubutu musamman na series akan zauna ne lokaci guda a rubuta na watan na mako 13 wato shine wata uku ko kuma a rubuta na mako 26 wata shida kenan. To idan mutum ya rubuta season 1 ko zango na 1 episode 13 to ya riga ya gama rubuta su gyara su bada shawara sannan a zo a tafi recording. Idan an tafi recording din nan mafi yawan masu yin series sukan kammala series din su ko film mai dogon zango sukan kammala dauka gaba daya ne sannan a zo a zauna ana tacewa ana hada hoto wato edit ana zo a fara sa mutane. Zance a ce duk sati ake rubuta film ba haka bane. Zance duk sati ake dauka film ba haka bane. Wayanda suka san harkar film sun san daukar sa ake gaba daya. Wani ma sai a shekara daya ana yi ba gama ba sai an tattara shi gaba daya. Wani ma shekara biyu wani ma za a yi yin film a ce an shekara biyar da yin sa yana ajiye daga bayani za a zo a ce za a fito da shi.
2: Aka shi ma marubucin film mai dogon zango na wata shida wato Amar S. Lauri ya kara da bayanin sa inda yake cewa
4: abin da yake faruwa shine shi labari ai fahimta ne sannan shi marubuci haifar shi ake ba zama ake yi ba. Indai mutum yana da abin a cikin kan shi ba wani abu bane mai wahala. Sannan idan zaka shiga cikin rubutu ko ba da kai aka fara ba kana za a baka script ka karanta zaka kuma kalli abin da ya faru a baya sannan kuma za a zo a ci gaba da ginin rubutun tare da kai. Duka dai abin yana samo asali ne daga what if. Me zai faru idan kaza ya faru ko kuma idan aka yi kaza me zai faru irin waɗannan abubuwan shine.
2: Ima kuma Nura Zango ba a barsa a baya ba inda daga farko ya fara da cewa ba zai taba yiwa a yi rubutu mako-mako ba domin kuwa asara za a yi sai dai marubutan ne suka canza salonsu kamar yadda za ku ji.
5: Zai yi wuya kaga producer ya fita labari an fita aikin labari kaga an yi episode ɗaya kawai an dawo don ina ganin wannan asara ne ma don saboda ba zai taba samun riba a ce kawai an fita an yi episode ɗaya a dawo. Gaskiya akan fita a yi gaba ɗaya season ne wato episode 13 ko episode 14. Kuma sautari da dama a baya zaki ga ana duk wanda ya kalli film din Hausa da zaran ya fara kallo zai gaya maki abin da zai fara a karki sai kuma kiga abin ya fara a karki. To sai marubuta suka fara irin tunani da hangen nesa cewa to yanzu idan muka yi kaza har in muka tafi a haka masu ilimi wato yan kallo kenan suna gani za su ce to ai abin da zai fara a episode kaza kenan sai kiga an kawar da abin.
2: Tabbas fina-finan baya tun kafin a kai karshen film yawancin yan kallo ke gane me zai faru ba kamar yanzu ba da aka canza salon rubutu da ke sa muhawara a tsakanin yan kallo. Rukayya gare ki.
0: To an gaishe ki Hawwa Kabir. To mai sauraro kada a sha'afa ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Niger inda zamu ya da zango a jami'ar Yamai. Inda anan ɗalibai suka samar da wani gungu na mawaka da nufin ciyar da jamhuriyar Niger gaba da kuma samar da haɗin kan ƙasa. Gungun mawakan da ake kira da La Chorale ya mayar da hankali wajen farfado da waƙoƙin haɗin kan ƙasa na gargajiya tare da zamanantar da su ba tare da neman kuɗi ba. Yayin tattaunawarsa da Arafai Hausa, shugaban gungun mawakan Deni Gaston Ezike ya ce babban burinsu shine yaɗa manufofin haɗin kan ƙasa ta cikin waƙoƙinsu.
6: Kun san Chorale University ba gungun mawaka bane kawai, makaranta ce ta rayuwa inda ɗalibi mai karanta bangaren sashen kiwon lahiya zai yi waka tare da ɗalibi mai karanta harkar shari'a, inda matashi ɗan jihar Talabiri zai waki da murya guda da shi da matashi ɗalibi ɗan jihar Agadez. Wannan hujjoji masu ƙarfi su ne suka sanya muka kirkira wannan ƙungiya tamu ta Chorale Universitaire Niamey a shekara ta 2018.
0: Kamar mutum nawa ne cikin wannan gungu naku sannan kuma menene manufarku?
6: Mun muna da mambobi wanda sun kai 50. Muna waka tare matasa ne duka dalibai wanda suka huto daga jihohin Niger kamar su da Magaram zuwa Tawa, Difa, Agadez, Birnin Yamai da sauransu. Sa'annan ba don mu samu wani abu muke yi ba, ba don mu samu kuɗi ba, ba don mu kasantar da shi muke yi ba. Muna yin waƙoƙi ne domin mu cika zukatanmu, ba don mu cika aljihunanmu ba. Gubban gurinmu shi ne irin gurin da gare mu na ganin ƙasar mu ta ci gaba, irin kishin ƙasar da muke cika zukatanmu da su. Mu ga ƴan Niger sun tashi su ma saura suna saurare, suna cewa insha Allah wannan gurin tare za mu ce za mu cimma shi.
0: Kundin waƙoƙi kuke yi ne ko kuma kamar abin da Bature ke kira concert ko kuma gayyatar ku ake zuwa tararruka?
6: Muna da kundi masu dukiya, masu arziki kala-kala na ɓangaren waƙoƙi a nan ƙasashenmu. Mu abin da muke yi a matsayinmu na Kural Universitar ta Yamai shi ne muna ɗauka wannan asalin waƙoƙi, asalin na tarihi masu cike da saƙonni wanda magabatanmu suka yi. Waƙoƙi ne wanda suke cike da kamala, suke cike da saƙonni, suke cike da nitizantaka. Muna ɗaukar su ne saboda mun lura da cewa lokaci zuwa lokaci ana mantuwa da su, ana rage sauraren su. In mun ɗauke su sai mu maida su cikin salo na zamani yanda za a saurare su ko'ina. Sa'annan ɓangaren yaɗa su muna shiga ne yanar gizo, muna da kafafe na sada zumunta na yanar gizo da talabijin da rediyo, muna yaɗa su kyauta. Sa'annan in ana yin manyan shagulgula na ƙasa da na ƙasa da ƙasa, muna zuwa muna faɗakar da mutane akan wannan abubuwan da muke yi. Ba mu ga amfanin ba mu yi waƙoƙi masu cike da saƙonni sa'annan mu aje su wajenmu kaɗai ko kuma mu aje su a cikin ɗakin yin waƙoƙi ko kuma mu nuna sai mutum ya bada a ba shi su. Gurinmu shi ne su taɓa iya ƙarshen adadin mutanen da suke iya taɓawa, su tafi nesa ko'ina a ji su a san darajarsu.
0: Wace irin rawa kake ganin waƙoƙinku za su taka wajen samar da haɗin kan Nijar tunda ka ce don haka kuke yi?
6: Waɗannan waƙoƙi na asali irin na su festival da na Samaria wanda an yi su ne tun shekara aru-aru, wanda maza da mata ne masu 'yan Nijar masu mawarkin cewa su ga Nijar ta ci gaba, ta samu 'yancin kanta, suka yi wannan waƙoƙin. A lokacin suna ganin abin kamar ba zai yi ba, kamar yana nesa, suna ganin abin ba su kammun shi kallon kusa. Yau tun 26 na watan Julai na shekara 2023 wanda mulki namu ko namu da nasu ya zama gaskiya ta hanyar mai girma mai daraja shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Janar Darme Abdulrahman Tani, wanda ƙarƙashin gwagwarmayar da suka yi mun samu 'yancin kanmu. Sa'annan mu a Kural Universitar Niamey babu abin da muke illa bayan mu ba waɗannan waƙoƙi asalinsu na gaske. Lokacin da muke cewa Nijar kin zama rana mai haske, lokacin da muke cewa Nijar kin zama budurwa mai kyakkyawa, lokacin da muke cewa Nijar kin samu abokan hulɗa, ba kawai karmomi ba ne, maganganu ne masu ma'ana, masu daraja, wanda mun san me muke ne kuma masu sauraron mu sun san me muke ne. Sannan wannan abin da muke muna tsammanin shi ne wanda al'adunmu ya kamata su kawo a kan cigaban ƙasarmu.
0: Ta wace hanya kuke bi wajen ɗaukar mawaƙan nan?
6: Kun san ita baiwa Allah ne ke bada ta. Yanda muke mu samu masu baiwar waƙa, masu murya mai kyau, masu niyyi da kyau, shi ne mu muna kiran kowa, duk ɗalibi da mai karanta kiwon lahiya da mai karatu ɓangaren dokoki da na ɓangaren falsafa da wani ɓangaren noma da kiwo da sauransu. Gaba ɗaya in dai mutum ko a ce yana da mude kirki ko a ce yana da zuciya saboda ƙasar shi, muna bude ƙofarmu ga duk mai so ya shiga. Sannan akwai wanda suke nan suna tantance ƙwarewar ɗalibi ka hanyar shiga. In ya shiga ba kai tsaye ba yake zuwa a fara bashi matsayi ya fara magana gaban al'umma, ya fara yin waƙen da muke yi, a'a ana bashi ɗan lokaci ne a gwada ƙwarewar shi, kuma sa'annan a horar da shi har ya kasance ya kai matakin da an san da inda ya tafi ba za a yi komai ba.

0: Malam Abdulkarim, babban abin tambaya a nan kafin mu je ga auna halin da ake ciki a skeli dadi yanzu wanne yafi kasashe na farko da za su zo zukatan jama'a shine makwabtan kasashen Mali. Ina nufin makotanta a kungiyance na IAS su ne Burkina Faso da kuma jamhuriyar Niger. Yaya wannan al'amari zai shafi makwabtan?
1: Kasan rikici ne wanda tabbas rikicin Mali ya jima. Tun bayan yancin kai akwai wannan gwagwarmaya ta Azbinawa masu neman samun kasa mai yanci mai suna Asawat. Ko kuma idan ba a ba su kasa ba to a zauna a ba su ƙwarya-ƙwaryan yancin cin kashin kai wato autonomy. To amma rikicin da aka yi na 2012 ƙarshen wa'adin mulkin shugaba Ahmadu Tumani Ture wata ɗaya kafin zaɓe da wannan tawayen ya balle wanda kowa na kallo a duniya tun daga ƙasar Libya wanda suka taimaka wa Kaddafi suka ɗebo makamai ɗaruruwa a cikin motoci suka ratso Sahara suka shiga cikin Mali suka kaddamar da farmaki akan biranen Kidal Gawo da Tumbuktu suka kwace arewacin Mali tare da Abu Sani kuma suka haɗa gwiwa da ƙungiyoyi masu da'awar jihadi. To daga nan rikici ya faru ya malalo ya yi kudu. Na ce kudu ya yi Burkina Faso da Niger. Tabbas kowace ƙasa tana da irin nata matsalolin amma rikicin da ake fama da shi a Mali da Burkina Faso da Niger matsala guda ce. Daga Mali ta taso ta gangaro sai waɗannan ƙasashen. Saboda haka duk abin da ke faruwa a Mali kaka bambanta shi da abin da ke faruwa a Niger. Dole ya kasance hankulan mahukunta da kuma al'ummomin waɗannan ƙasashe a Niger ko a Burkina Faso hankalin su ya tashi. Idan yau masu wannan yunkuri na kawar da gwamnatin mulkin sojan Mali suka yi nasara kamar murhu ne mai dutse uku IAS ana karya dai kasan wannan tukunyar da ba za ta tsaya ba akan murhu. Saboda haka ba karamar barazana ba ce ga makomar wannan kawance na IAS gaba ɗayansa.
0: Farfesa Adeku Abdulrahman, bayan da suka kafa wata wannan kungiya ta IAS akwai wata yarjejeniya ta tsaro wadda ta ya zama na cewar duk abin da ya samu ƴar uwarmu to kamar ya same mu ne mun zama gangar jiki guda za mu kai mata ɗauki. Lokaci ya yi da za mu ga irin wannan abin an aiwatar da shi a aikace?
2: Kusan a lokacin da aka yi zuwa mulki a Niger musamman an samu barazana daga ECOWAS inda ta ba da hukumin cewa za ta kawo mu Niger hari inda an ka ga kasashen sun hutu sun yi wani sanarwa na cewa duka wanda ya taba Niger kamar ya taba Mali ne kuma ya taba Burkina Faso. To wannan yarjejeniya ce a tsakaninsu kuma ba da dangantaka da wannan yarjejeniya ne an ka girka wani wata runduna ta sojoji da ake cewa Force Unity. Force Unity ce wadda ake jama'a za a girka ta a cikin nan jaha a cikin Sahel inda a lokacin da ake bukata ta za ta fita kai hari. Yanzu zancen da nake yi maka a yanzu ma ba a samu takataccen bayanai ba amma an ce an ga soji na Niger na Burkina Faso sun shiga cikin Mali saboda su taimaka ma Mali. To ba wannan bai zama kaman official ba a samu takataccen bayani ba akan wannan. Ita wannan razanar sojin da aka hauda babban matsalar da take fuskanta shi ne na kuɗi wannan da take mata a saka saboda a maida ta kamar runduna da yin aiki cikin kamar nasara da kuma kuzari.
0: To Malam Abdulkarim, har yanzu dai kan batun ita wannan runduna duk da an samu matsala tsakanin kasashen na IAS da ECOWAS har yanzu waɗannan kasashe a dai yankin yammacin Afirka suke ba isa a yanke su a yasar ba sannan suna cikin nahiyar Afirka. Me yasa har yanzu ake samun jan ƙafa ko kuma kauda kai daga ƙungiyar Afirka AU da kuma ECOWAS waɗanda akwai wasu rundunoni na tsaro da aka tanada da ya kamata a ce an ga an yunkura domin rikicin wannan ƙasa ta Mali in ya shafi Niger ya shafi Najeriya Chadi ko kuma ƙasar Kamaru me yasa ake samun
1: wato abin da ya kamata a tuna nan kasan lokacin da aka yi wannan rigimar tsakanin ECOWAS da kuma Niger a lokacin ne matsalar ta bayyana da ECOWAS ta ce za ta dawo da demokaradiyya. Ɗaya daga cikin abubuwan da waɗannan ƙasashen da ke ƙarshen mulkin soji suka faɗa Niger Burkina Faso da Mali shine shi lokacin da muke fama da matsalar ta'addanci wacce gudunmuwa ECOWAS ta bayar. Lokacin da muke fama da matsalar kasa wacce gudunmuwa kuka bayar domin kare jama'a ko aikiwa da dakaru su yaƙi a yaƙi 'yan ta'adda sai yanzu da muka zo gabar cewa gwamnatin demokaradiyya ta wani ta faɗi shi za ku kare. A ranar Laraba ta gabata ministan harkokin wajen kasar Ivory Coast Cote d'Ivoire kenan ka san makociya ce ga Burkina Faso makociya ce ga Mali an tambaye shi shin ko akwai abin da za ku iya yi domin taimakawa Mali saboda makotanku ne ba na jini da kuma na makotaka ta iyaka. Abin da yake cewa shine eh za mu iya taimaka musu amma sai sun je sun nemi ECOWAS a hukumance su rubuta wa ECOWAS sai mu yi ita sunan ECOWAS. Kaga ya faɗi wani abu ne wanda a zahiri ba zai yi ba. A malƙulan Mali, in akwai ƙasa ta farko da za ta iya cinyewa bayan Burkina Faso, ta ce Ivory Coast. Saboda duk mafi yawan ƙabilu na arewacin ƙasar Ivory Coast su ne al'ummar ƙasar Mali. Saboda haka waɗannan ƙasashen su ce su ci gaba da zura ido. Wannan matsala ta tafi haka, wallahi ba ƙaramin kuskure ba ne. A yi haƙuri a lallaɓa a tafi da mutanen nan a samu kusanci yadda za a yi aikin nan na faɗa da maki guda shi ne ɗan ta'adda a lokaci guda. Amma ka ce idan soja na mulki a ƙasa ba za ka yi hulɗa da shi ba, wannan ba ƙaramin matsala ba ce. Sojoji daban, al'ummar ƙasa daban, duka ya kamata a yi la'akari waɗannan abubuwan a fahimci cewa matsala ce ba tsaya za ta yi ba. Da muna jin labarin 1992 zuwa 93 ba ka jin labarin komai sai Algeria. Matsala daga can ta gangaro ta fara shigowa cikin Mali. Yau ana yi Burkina Faso, ana yi a Niger, ana yi a Nigeria, a ɗana bom ya fashe, a je kasuwa a kashe mutane, a tare mota a ƙona da mutane. 1991-92 ba mu da jin wannan labarin Afirka gaba ɗaya mai kama da haka, banda Algeria. Saboda haka idan har zai gangaro ya zo Mali, ya zo Burkina Faso, ya zo Niger, ya shigo Nigeria, zai iya zuwa Benin kamar yadda yake dama ya riga ya shiga Togo, ya shiga Ghana, ya shiga Ivory Coast, ya zagaya ma ya je irin Sierra Leone da Liberia. Duk makwauta ne su ma da sun da Senegal ma da ake ganin takubata duk ba su tsira ba.
0: Professor, mecece mafita da yake saboda lokaci muna tunkarar karkare shi wannan shiri?
2: A lokacin da muke ciki yanzu babu dama cewa ba iya hulɗa da ƙasa tunda bata demokrasi. Demokrasi menene? A ba al'umma dama su zaɓi shugaban nan. To wannan yanayi da muke ciki yanzu, a ina ne zaka je kai zabe, ka aje, ka zo ka shirya zabe, ka ce al'umma ta zabi zabe, kai ta zabi wanda take so. Kina wannan abubuwan bayyayuwa ne saboda dangantaka da irin tashin hankalin da muke fuskanta a cikin yanki daban-daban na kasashen. Taimako wanda kasashen suke badawa kamar musamman su Najeriya a yau gudu ake tamma ita ce kasa mai ƙarfin soji, shine ba tare da wani sharadi ba. Su ba da cewa lalle muna cikin wani yanayi inda yau dole mu ne za mu zo mu kawo farmaki a cikin Sudan saboda mu yaƙi 'yan ta'addan nan. Saboda in kun je ba kun gani, Amerika da Faransa da ƙasashen Turai daga ƙasashen suke tashi su hawo wajen su Iraq da wajen Syria saboda su kai ma 'yan ta'adda hari. Ni suke ta ma, ni suke nuni da wannan, suna nufin da cewa ta'addanci bayya da yanki haka da. Taron gaugawa ne ya kamata yau wannan kungiya haɗin kai na Afirka su kawo su gaban ƙasan IOS kungiya ce wadda da ja a riga an girka ta kuma tana da guri na ta na ƙasa. Kenan dole ne za a ba su wannan ƙasashe na IOS dama su ƙara yin nazari duka irin abubuwan da ya kamata su tsara musamman na tafiya da harkokin ƙasashe.

0: nata bangare guda daga cikin zabiyoyi mai suna Susan Bubakar mai gizo tace ba shakka suna fuskantar kalubale amma sun fi mayar da hankali kan isar da sakonnin su
1: abin da ya ja hankali na shiga wannan kungiya ba kawai son waka bane kadai akwai wata kwarin gwiwa a zuciyata cewa kidana da karfi na musamman karfin da zai iya taba zukata a inda kalmomi kadai ba su iya kaiwa na sha wahayi daga arzikin al'adunmu daga tsofin waƙoƙinmu da ke ba da labarin tarihinmu gwagwarmayar da muka sha da gurinmu muna magana akan abubuwa da dama na wanda ke kawo cigaban ƙasa muna magana ga matasa muna magana ga iyayenmu ƙannanmu da dukkan wanda ya kamata kenan fanni ne gaskiya gare ni na isar da saƙo domin cigaban ƙasa na isar da saƙo domin haɗin kai na isar da saƙo kuma domin gaskiya mu kawo cigaba a cikin ƙasarmu Niger.
0: To Susan, wani amfani kike ganin waƙoƙinku za su yi wajen zaburar da jama'a game da kishin ƙasa?
1: To sai in ce waƙoƙinmu na da muhimmanci sosai wurin haɗin kan 'yan ƙasa suna haɗa mutane duka da bambancin al'adu da harsuna suna tunatar da mu abin da ke haɗa mu gaba ɗaya. Saurin waƙoƙinmu

0: Abdullahi Isa.
1: Jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kan labaran duniya na wannan dare. A kasar Mali, babban alkali mai shigar da kara ya buƙaci a kaddamar da bincike biyo bayan hare-haren da aka kai ranar 25 a wasu birane kama daga Bamako da kewaye. A kamar kuma za ku ci a gwamnati na shirin kawo gyara ko kuskure ma kasafin kudin shekarar bana. A da gefen a kasar Kenya kuma rahotanni na bayyana mutuwar mutane biyo bayan ruwan sama da kuma zaftarewar ƙasa, yayin da a Mexico Ruben Rocha, gwamnan jihar Sinaloa ta Mexico, a jiya Juma'a ne sanar da sauka daga mukaminsa. Dalili sai a biyo mu cikin labaran. Ga labaran yadda muka sami su musuma daga kasar Mali, yayin da ake ci gaba da zama dardar a hukumomin kasar sun sanar da kaddamar da bincike biyo bayan hare-haren da 'yan bindiga da ke da alaka da Al-Qaida da 'yan tawayen Abzinawa 'yan awari suka kai a wasu birane na wannan ƙasa, kama daga Bamako zuwa Sivari, Kati da Kidal a ranar 25 ga watan Afrilu da ya shuɗe. Waɗannan hare-haren na da nuni ta yadda majalisar sojan ƙasar ta yi rauni ganin ta yadda maharan suka shirya da kuma yawo daga wani yankin zuwa wani wurin daban ba tare da sun fuskanci barazana ba, wanda ya kuma kai ga kashe ministan tsaron ƙasar ta Mali. Babban mai shigar da ƙara ya umarci a gudanar da bincike, inda ake kyafta zaton maharan sun samu goyon baya daga cikin gida. Yanzu haka dai, duk da waɗannan matakai da hukumomin sojin Mali suka sanar da ɗauka, bai hana 'yan tawayen ci gaba da nuna bidiyo na nasarori da suka samu baya ga kashe ministan tsaro. Sun ƙwace sansanonin soji da garuruwa a arewacin ƙasar ta Mali. A Najeriya, jam'iyyar PDP ta yi watsi da rahotannin rashin shugabanci a cikin mukabanta kusan kwanaki biyu bayan da kotun koli ta bayar da nata hukunci. Jam'iyyar ta ce Abdulrahman Muhammad ne halasaccen shugabanta na ƙasa. Sakataren yaɗa labarai na wannan jam'iyya, Jugundo Muhammad, ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai da ya gudana Abuja. Ta bakin sakataren, hukuncin kotun koli ya shafi halasin taron ne da aka yi a Ibadan, ba wai ya shafi kwamitin aiki na ƙasa wanda yake cikinsa ba. A bayyane yake kuma ba tare da wata shakka ba cewa hukuncin kotun koli ya soke taron Ibadan ne da ba bisa ka'ida aka gudanar da shi ba. A kamar gwamnati na shirin kawo gyara ko kuskure ma kasafin kudin shekarar bana da muke ciki, ganin matsi da takura ta fuskar tattalin arziki a wani lokaci da ake cikin shirin taro na asusun lamin ya duniya a Washington. Ministan kudin kasar Louis Paul Mutazi ne ya sanar da matsayar da aka cimma domin tsawon shekaru tara kenan a jere gwamnatin kasar ta kamar a duk shekara, bayan amincewa da kasafin kudin take kawo gyara ko kuskure ba da nufin samun daidaito a hasashen da ake da shi, musamman da ya shafi ƙasa da ƙasa. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International, RFI. A ƙasar Kenya, rahotanni daga hukumar 'yan sanda na daɗin nuni cewa aƙalla mutane 10 ne suka mutu sanadiyyar ruwan sama mai ƙarfi da aka shatata a wannan ƙasa, wanda a wasu wuraren ya haddasa ambaliya da zaftarewar ƙasa. Wasu rahotanni da ke karo da juna na kira ga mazauna dab da koguna da su yi hatara. Tumbatsar koguna kan iya haifar da ambaliya a wasu wuraren na ƙasar ta Kenya. Lamarin ya fi kamari yanzu haka a yankin gabacin kasar ta wannan, inda aka bayyana rubtawar gadoji kusan guda biyu a yankin Kwale da ke bakin teku da kuma yankin Kichuwi. A yau Asabar ne, kungiyar tsaro ta NATO ta bakin mai magana da yawunta Alison Hartz, tsawon shekaru wannan kungiya na aiki kafada da kafada da Amurka, kuma suna aiki ne yanzu haka domin samun karin haske dangane da batun janye sojojin Amurka kusan 5,000 daga Jamus. Wannan tamkar wani sako ne ga kungiyar kasashen tsaro da kuma kungiyar Turai kenan, na ganin sun saka hannu aljihu wajen kashe kudade a fannin da ya shafi tsaro, a cewar babbar jami'ar tsaro ta NATO, wacce ta karasa da cewa kusan kashi 5 cikin 100 na kasafin kudin kungiyar ne aka amince da zubawa biyo bayan taron koli na HAG. A ƙarshe tana mai jaddada cewa suna da ƙwarin gwiwa kan ƙwarewa wajen samar wa kansu kariya a wannan lokaci gabaki daya da aka so mu samu sauyi a fannin da ya shafi hulɗa da Amurka. Sanarwar shugaban Amurka Donald Trump na cewa bai gamsu da shawarar Iran ba ta kawo cikas da shakku ga kasashe da ke sa ran za a iya kawo ƙarshen wannan rikici da aka share kusan watanni biyu ana yaƙi tsakanin Iran da Amurka. Donald Trump ya ce bai gamsu da sabon tayin da Iran ta yi na farfaɗo tattaunawar zaman lafiya ba, sai dai a cewar wani kamfanin sa ido kan harkokin teku kusan jiragen ruwa 913 ne ya zaka na kasuwanci suke saman tekun Faransa a ƙarshen watan Afrilu. Hukumar Amurka waɗanda suka toshe tashoshin jiragen ruwan Iran sun yi gargaɗin jiragen ruwa cewa za a haramta biyan kuɗin haraji ga Tehran don wucewa ta mashigin Hormuz wanda har yanzu yake rufe. Gashirmu na gaba.
0: Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na Radio France International. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhaban a cikin wani sabon shirin Mahallinka Rayuwarka. Shiri ne da ke kawo muku lamuran da suka jibanci muhalli, sauyin yanayi da kuma na duke tsohon ciniki, wato noma da kiwo, wanda ke zuwa duk mako a wannan tashar kuma a daidai wannan lokaci. Matsalar nan ta karancin tsaftataccen ruwa na ci gaba da addabar miliyoyin iyalai a sassan Najeriya, kila ko saboda rashin samun damar jan ruwan famfo a gidajensu ko kuma rashin samun ruwa daga hukumomin samar da ruwan famfo na jihohinsu. Duk da makudan kudaden da gwamnatocin jihohi ke warewa da sunan samar da ruwa ga jama'a, wannan matsala ba kawai ta tsaya kan iyalai da kan rasa ruwan amfanin yau da kullun a gidajensu bane, har ma tana shafar ingancin muhalli, kasancewar akan muhallin akan dawo don neman ruwan a ƙarshe. Iyalai da dama da yakan zaɓi kafofin ruwa marasa inganci don samun kafin ruwan da suke amfani da shi, ciki har da sha da sauran buƙatun yau da kullun. Malam Saddam Matubara, masharhanci ne kan albarkatun ruwa, ya yi mana tsokaci kan tasirin ƙarancin ruwa ga rayuwar al'umma, musamman ma marasa ƙarfi daga cikinsu.
2: Zan iya cewa wannan matsala ta zabto ruwan dare na rashin ruwa, kuma wannan matsala an fi samun ta ne a irin wannan lokaci da bazara ta zo, a daidai lokacin da ruwa yake ƙara ja baya. Yawanci bayan ruwan da ake dan samu lokaci zuwa lokaci, muna dogara da rijiyoyinmu ne na cikin gida. To amma idan lokaci irin wannan ya zo, ruwan ƙasa ya ƙara ja sannan na sama bai sauka ba, to rijiyoyin da aka samu sun ƙone, don haka buƙatar ruwan sai ya ƙaru a daidai lokacin da kuma ruwan da ake samu wanda gwamnati take dan kawowa lokaci zuwa lokaci, ruwan famfo kenan shi kuma a lokacin sai kuma shi ma sai ya dauke. Sai zamto sai dai a koma hannun yan garuwan da sai ka fito ka zaga titi sun zama kaman wasu masu sai da kayan nama ko wani kayan dadi. In ka gan shi ka ga masu irin wannan abun ma farin ciki kake ji a cikin zuciyarka, saboda me? Ka samu ruwan da zaka dan je ka biya bukatarka a cikin gida, abinci ne da sauran bukatu da ake da ruwa. Kuma ita gwamnati ban sani ba ko oho take da irin wannan matsala, menene sai ka rasa abin, menene matsalan da a ce gwamnati ba za ta iya magance wannan matsala ba? To wannan abun kusan dance maka duk shekara haka ake fuskanta, yanzu haka ma a cikin sa muke.
3: To yaya wannan matsala ta shafi yanayin muhalli, ya kake ga take shafar muhalli, kasancewar duk lokacin da ake fuskantar karancin ruwa kan koma ga muhalli ne domin a nemi ruwan ya Allah ta hanyar rijiya ko ta wani rijiyar burtsatse da sauransu, yaya muhalli ke shigowa cikin wannan lamari, musamman ma yayin da matsalar ke faruwa kowace shekara?
2: Ai sai dai mu ce Allah ya kyauta, saboda idan ka duba wannan cutar da muke ganin tana faruwa yau da gobe, ka ji an ce cutar amai da gudawa ta barke, to yawanci wannan matsalar ce fa na rashin wadataccen ruwan ba yake jawo, saboda da aka samu a gida kwanukan abinci ne, an ci abincin an aje, babu ruwa isasshe da zaka wanke wannan ruwan, dan haka kudaje sun zo sun tattaba sauran wasu wato kwari masu wanda suke iya daukan cuta sun zo sun haukan waɗannan abincin, ko kuma abincin ma wanda sai an wanke shi da ruwa, an wanke sosai kafin nan irin waɗannan cututtukan su fita, sai ka samu babu ruwan da zaka yi wannan din. To dan haka dole abin sai ya gurbace, ya zamto kana cin wancan abin, ruwan ma kuma da aka zo in ka sha sai dai ka rika sha da kasa-kasa da datti datti duk dai ka debu datti ka tura a cikin ka to dole ayi kaga wato abu ya zamto sai dai salati kawai.
0: Wani rahoton Bankin Duniya ya bayyana cewa akalla 'yan Najeriya miliyan 70 ne ba sa da ingantacciyar hanyar samun ruwa mai tsafta, yayin da mutane miliyan 114 ba sa zaune a muhalli masu tsafta. Kana rahoton ya nuna cewa adadin waɗanda ke samun tsaftataccen ruwan sha a faɗin Najeriya ya rikito daga kashi 36 a shekarar 1990 zuwa kashi 11 a shekarar 2021. Haka kuma wani rahoton daga hukumar UNICEF ya bayyana cewa kashi 70 na ruwan da ake amfani da shi a faɗin Najeriya gurɓatacce ne gabanin amfani da shi, lamarin da kan haddasa ɓarkewar cututtuka. Alhaji Zubair Muhammad Burga, dattijo ne da ya shafe sama da shekaru 50, yana da iyalai a ƙarƙashin kulawarsa. Ya yi mana bayani kan halin da iyalai kan shiga a sanadin ƙarancin ruwa.
4: Ya gaskiya ban san dalilin da ke kawo irin wannan abu, amma yawanci na kan lura cewa in an zo kamar irin wannan yanayi, nakan ga magidanta da sauran al'umma suna faman jigila tsakanin nan da tun neman ruwan sha. Zakkomi yake kawo wannan rashin ruwan shan ruwan famfo baya isa, kuma babu wata takamaiman bohol wanda aka yi tanadin rizaguwa wanda za a ce ko da gwamnati ne ta tona bohol kusa da wurin, ko kuma a'a ruwan da take gugowa daga famfonta ne ya zo ya taru a wurin saboda su gwamnati su samu su yi amfani da shi. To amma ba mu san dalilin da ke kawo wannan ba, amma gaskiya yawanci irin wannan lokaci al'umma suna fama da rashin ruwa musamman a karkara, har ma cikin garin ma da muke Gadala tana gindin gwamnati din muna fama da wannan rashin ruwa.
5: Yaya wannan rashin ruwa ya shafi yanayin rayuwa, musamman ma a yanzu da ake cewa karancin ruwan ya sa muhalli kansa da muke rayuwa a kansa shi ma ana illata shi?
4: Ana illata muhalli saboda wannan rashin ruwan, gaskiya ne. To ya shafi wurare da dama, kuma ya shafi ma al'amura na yau da kullun na magidanta, don saboda muddin fa baka da ruwa a gidanka, to har kokinka na zuwa ka nemo abin da zaka rufe asirin gidanka, to nan abin da zaka ci kenan, dole ya dakata. Idan ba ruwa abin da ka nemo din fa ba zai ci ba, saboda haka dole magidanta sukan dakatar da sana'ansu ko kuma ayyukansu na yau da kullun, tabbatar cewa an samu ruwa a gidansu kafin nan su tafi su yi wannan abin. Kuma ba karamin illa yake da shi ga magidanta ba, har da su community gaba daya.
5: Ta yaya kake ga gwamnati ya kamata ce ta bullo mu wannan lamari, yadda su al'umma ba su cutu ba, kuma muhalli shi kansa bai cutu ba?
4: Wannan al'amari gwamnati dai ya kamata a ce ko ba komi tana da masaniya a kai. Idan ba ta da masaniya a kai, akwai wakilanta, kamar misali akwai masu unguwanni da sarakuna, su ne wanda wakilanta na indirect kai tsaye kenan, za mu ce wanda suna gani abin da ke faruwa, sai su kokawa na gaba cewa fa ga abin da halin da ake ciki yanzu game da batun ruwan sha, ya kamata gwamnati ta wani abu. To ita gwamnatin nan tun da za a kai mata wannan kukan, sai ta duba ta wani wuri ne inda suka fi yawan kuka kuma ga al'umma da yawa, ta san hanyar da ta sama musu mafita game da ruwan sha din a nan wurin. In za ta tona musu bohol ne wanda yake za a samu isasshen ruwa, in kuma za ta yi musu babban rizaguwa ne ko babban overhead tank wanda za ta fika gugo ruwa daga inda take samun ruwan famfo ya taru a nan wurin jama'a su zuwa suna ɗiba, to hakan zai fi. Amma gaskiya wannan abu gwamnati ne wanda ya kamata shigo ta kokarinta ta taimaka wa al'umma.
6: Halinka, rayuwarka.
0: Sakamakon halin da jihohi da dama ke ciki sanadin ƙarancin ruwa, ta sanya ƙwararru a fannin ruwa ke cewa taken bikin ranar ruwa ta bana bai zo daidai da halin da al'ummar Najeriya ke ciki ba, musamman ma game da samun tsaftataccen ruwan cikin sauki. Alal misali, a birnin Kano da kewaye ana buƙatar lita miliyan 700 ta ruwa a kullun, amma abin da ake samu ko kusan hakan bai kai ba. Kasancewar daga cikin matatun ruwa 22 da ake da su kalilan ne ke aiki. Haka zancen yake a jihar Borno da jihar Lagos, jihohin da ke kewaye da ruwa, yayin da kuma al'ummominsu ke fuskantar tashin hankali wajen samun ruwa mai tsafta na amfanin yau da kullun, inda wasu rahotanni ke cewa kashi 10 ne kacal da al'ummar jihar Lagos ke arba da ruwan famfo. Shamsuddin Alhaji Musa matashi ne mai ƙaramin iyali, ya yi ƙarin bayani game da halin da ƙarancin na ruwa ya jefa shi.
7: Ruwa a yankunanmu, musamman a lokacin da ba na damuna ba, abin sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Zaka ga fa mutum yana da borehole ma ya riga ya tona din, to amma fa idan lokacin damuna ya wuce, wato bazara ko kuma a ce rani, sai ka ga wayannan famfunan suna kafewa. Kuma hakan ya samo asali ne da wato duwatsu ne, a'a yanayin wuraren da ake rayuwar ne Allahu ya alamu, amma kuma in damuna ta zo sai ka ga ruwan ya dawo.
3: Akwai masu cewa yawan tona borehole da ake yi a unguwanni haka barkatai yana shafar rijiyoyin unguwanni, musamman a irin wannan lokaci.
7: To ai dole a tona borehole, za a zauna babu ruwa ne? Ruwa shi ne rayuwa, kuma kowa yana neman yadda za a yi a tsira da mutuncin kai ne. Kawai sai dai ganina ko kuma in ci ra'ayina, gwamnati ta samar da ruwa kamar yadda take yi a birane, ta ci gaba da kokarin wajen tabbatarwa. Kamar mu nan a jihar Bauchi akan ce ruwan layi, so gwamnati tana iya kokarinta, amma muna ƙara kiranta ta sake inganta wannan ruwan layi domin yana taimakawa.
3: To yanayin yadda ake komawa kan muhalli gaba daya wajen neman ruwa, ya kake ga yadda hakan yake shafar ingancin muhallin shi kansa?
7: To muhallin dai duka namu ne gabaki daya, wannan ya kamata a samu masana ne su yi mana bayanin yaya za a yi mu kare irin wannan aukuwar abubuwan. Dole sai an tona borehole, idan an ce ba za a taɓa muhallin ba, muhallin ba zai zauna ba in babu borehole.
3: Yanzu ku a wace kafa kuke samun ruwa, tunda ga yancin famfuna na gwamnati dai ba a cika samun ruwa ba?
7: To kamar gidajenmu dai gabaki daya, zaka ga mutum yana da borehole ɗinsa kuma yana da ruwan layin. Borehole ɗinka in ka dan samu ya dan taru, sai ka ɗiba sai ka yi amfani da shi, ruwan layin ya zo shi ma sai ka ɗiba sai ka yi amfani da shi.
3: Ina batun tsoron barkewar cututtuka a irin wannan lokaci?
7: A gaskiya fa mu nan a jihar Bauchi sai dai alhamdulillah, don hukumar kula da muhalli ta cikin gari tana iya kokarinta. Duk ƙarshen wata akan yi sanitation, kuma ba iya wannan ba, mu ma ƴan anguwa mukan fito mu tabbatar da cewa muhallinmu a tsaftace yake domin kaucewa barkewar cututtuka.
0: Muhallinka rayuwarka. Ana sauraron shirin Muhallinka rayuwarka ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ya Allah ba a samu jin farkon shirin ba. Ana iya sake sauraron lahirin shirin a hausa.rfi/fr.
6: Muhallinka rayuwarka.
0: Masana muhalli sun bayyana cewa muhalli kan shafa ma daga farmakin masu neman ruwa, musamman ma a lokacin rani ko bazara. Lamarin da kan haddasa mummunar koma baya a kokarin alkinta muhalli da ake yi. Waɗanda lamarin ya fi shafa su ne mata, kasancewar su suka fi amfani da ruwa wajen gudanar da harkokin gida. Hafsat Mahmud, wata matar aure a Najeriya, ta koka sosai akan tasirin ƙarancin ruwan wajen gudanar da harkokin rayuwar yau da kullum.
8: To gaskiya abin sai mu ce ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin kullun abin gaba yake yi ba baya ba. Kaga inda da a samu, sai kaga yanzu inda da a samu a ce ana samun isasshen ruwa a cikin gida, ko da irin na layin nan da ake kawowa so biyu a sati, da a dan inganta ana irin kawowa ko da su hudu a sati ne, kaga mata ba za su damu da cewa babu ruwa ba. Yanzu wani bin ruwan da za ka yi amfani da shi a cikin gida ma, sai ka je gidan makwabcinka da yake da rijiya ko yake da borehole, in kai baka da shi, in ka je su ma bai ishe su ba bare su baka. To irin wannan abun ma in ba a yi haƙuri ba, kaga shi ma dai iya kawo wani rikici a tsakaninka da makwabta, kuma duk magana akan ruwa ne. To da a samu a ɗan inganta, ko kuma wani yana da borehole a anguwa, in sun zo da su tona borehole ɗin ma ba tare da neman izini ba, a cika ma 'yan anguwa ƙara, a wargaza komai a anguwa da wannan farfatsin duwatsun nan. Wani makwabci ne zai tona, amma ba zai iya ce ma makwabcin shi ma zai tona ba, domin ya a matsayin haƙƙin makwabtaka za a ce ko menene, don a samu haƙƙin da zai ce to ba damuwa, ba dai filin shi bane, amma akwai haƙƙi akan shi na makwabci da zai tambaye shi. Kai ma kana fama da naka, shi ma sai ya zo ya kana fama da naka damuwa, shi ma sai ya zo ya ƙara maka akai, duk sai kaga zafin kai ya haɗu, kuma duk batun akan ruwa ne. Inda da a samu a inganta, to da a samu sauƙi.
3: Ya kike ga yake shafar muhalli, ingancin muhalli, yawan tona-tonan borehole da kika ce ana yi a unguwanni da tona-tonan rijiyoyi, yana shafar muhalli, yanayin ingancin muhalli?
8: Kaga kamar mu talakawa da muke amfani da rijiya na inda damuna ta yi nisa, kafin ma rani ya je cikin rani rijiya ya fara kafewa, to muna dan malaji da ruwan rijiyarmu. Wani wanda ya fika karfi sai ya zo, yana ga daren yana da karfi sai ya zo ya tona borehole. Wannan borehole din da zai tona, tunda mu kuma rijiya ka san lokacin rani ba a samu ruwa sai ya zuke wanda kake manejin ka rasa to alhamdulillah yanzu gwamnati tana daukan matakai sai ka je an baka izini ma tukunna ka tona to dada ana haka da zai rage kuma dada a dan inganta kawuwan ruwan layin nan da ake kawawa na gwamnati da yake bin angwanni a maimakon so biyu da ake kawawa ana kawo ko so uku haka ko so hudu da dai taimaka ma waɗanda ba su da karfin da dasu ai mu wayanda suke amfani da rijiya kaga in babu ruwan rijiyan da su yi amfani da wannan da zai zama da babu yanda zai zama ruwan sha ma da da ku sha a cikin ku yana dawo muku wahala dan in kace da ka sai tafiye wata ne in yaran ka ya kai 5 6 leda nawa da ka sai a rana yanda ake zafin ranan nan
0: wasu masana a tarayyar Najeriya na alakanta wannan matsala ta matsanancin karancin ruwan sha da ake ciki a mafi yawan manya da kananan biranen kasar da matsalolin da suka hada da rashin ingantattun kayan aikin tacewa da rarraba ruwa gurbacewar muhalli karuwar jama'a tare da matsalar rashin tsaro injiniya Aliyu Labaran kwararren injiniyan ruwa ne a jihar Bauchi ya yi mana tsokaci kan dalilan da ke jawo karancin ruwa a kowace shekara da yadda ya kamata a magance su
9: shishanin ruwa kamar da rayuwa ya nuna ruwa shine rayuwa kuma in ba ruwa rayuwa zai za a samu matsala ga mu dan adam da kuma dabbobi da kuma tsire-tsiren mu to abin da ke faruwa musamman a wannan yanayi ne yanzu kusan kowane shekara in ya zo kamar wannan watan 4 watan 5 watan 6 shi ake kira watan fari to shi ruwan kasa da yake cikin kasa ya riga ya yi kasa kuma ga bukatu na ruwa kuma dama kuma ba ruwan sama lokacin amma in damina ya zo ruwan da yake ake yi to ruwan kasa ne yana tasowa to samun ruwa a kwararrafi da sauransu ba zai zama matsala ba to abin da yake faruwa kenan na farko kenan to na gaba akwai tsari wanda ita gwamnati ya kamata ya tallaka a kanta ta a magance wannan abu kuma shekaru yau da gobe kullum ana samun matsalan wannan abubuwa ya kamata gwamnati ya hoɓasa ta ga ta magance irin wannan matsalan da ake samu na ruwa musamman irin wannan yanayi yanzu haka kamar su ko borehole ko kuma dam a samu ana sarrafa a sa abubuwan tace matasan ruwa na borehole na dam kai misali so sai ga ana harbowa tunda ana harbowa al'umma su yi amfani da shi kuma tunda yanzu ne lokacin bukatan ruwa a yanayi na environment din to wannan wata 4 5 6 nan to ake yawan bukatun neman ruwa amma in damina yayi akwai ruwan rijiya akwai ruwan kuta da fiso bukatun ba za a ji rashin ruwan ba a wannan lokaci din
10: akwai wanda suke cewa yawan tona borehole da ake barkatai ko ina yana taimakawa wajen kawo daukewar ruwan da ke cikin rijiyoyin jama'a a cikin gari a matsayin ku na kwararru ya kuke kallon haka
9: hakika akwai matsala don ya kamata gwamnati sa ido yawan tonon borehole din nan akwai matsala zaka gani kana da makwabci kana da rijiya in makwabcinka yana da borehole to bujima ko bade daga ruwanka ya tsotse don shi ruwan borehole yana janye ruwan cikin rijiyar ne kuma ake halba shi ga bukatar mai hali da hakika haka abin da ke faruwa kenan to ya kamata kuma gwamnati sa ido akai yawa
10: ta kaman me mai gwamnati ya kamata ce ta yi ne domin magance wannan matsalan da ake fuskanta kowace shekara a ce yau sai ka ga an tashi babu ruwa a gari
9: ayabu mai sauki ne gwamnati ya kamata ta tsaya ne ta yi tsari ta san al'umma kamar misalin Bauchi mutane al'umman Bauchi mutane nawa ne to kowane mutum daya me yake bukata na ruwa litan ruwa a rana to bisa ga wannan dole sai a zo a ce to in zo a nan shekara mai zuwa mutane kaza za su karu a Bauchi su a ji a nemi yanayin mafita shine kamar su yin su dams da sauransu to kuma a haɗa kayan sarrafa wannan ruwan to sai a inganta wannan ruwan shekara na zuwa an san yawan mutane san yawan ruwan da ake bukata sai a sa ma'adinai da sauransu wanda zai sarrafa wannan ruwan yana biyan wa mutane bukata to planning din ne shine yake gaban gwamnati ya kamata a yi
0: muhallinka rayuwarka bincike ya tabbatar da cewa kashi 48 ta filayen Najeriya an tona rijiyoyin burtsatse a kansu lamarin da masana suka ce yana daga cikin babbar illar da ke hana wadatar ruwa a doren ƙasa akan haka ne kungiyoyin kare muhalli a tarayyar Najeriya ke kira ga gwamnatin ƙasar kan buƙatar ɗaukar matakan gaggawa na sanya dokoki da ka'idojin tona waɗannan rijiyoyin burtsatse a cikin unguwanni dan kare katsewar ruwa da sauran jama'a ke amfani da shi a rijiyoyinsu
6: muhallinka rayuwarka
0: Ƙarshen shirin muhallinka rayuwarka na wannan makon kenan. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International. Musamman wakilinmu na Baucin Yakub a tarayyar Najeriya Ibrahim Malam Goje wanda ya dawainiyar tattara hirarrakin da aka ji a shirin. Abokin ku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.

daga nan sashen Hausa na Radio France International ake sauraron waɗannan shirye-shiryen namu kada kuma ta za ku bibiyar labaran namu da kuma duba wasu daga cikin rahotanni a shafin mu na RFI Hausa.

0: karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda ya zo daidai kidan da karfe 8 agogon TU da na Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 22.
1: Abdullahi Isa
0: Jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kan labaran duniya na wannan dare a kasar Mali babban alkali mai shigar da kara ya bukaci a kaddamar da bincike biyo bayan har-haren da aka kai ranar 25 a wasu birane kama daga Bamako da kewaye a kamar kuma za ku cewa gwamnati na shirin kawo gyara ko kuskure ma kasafin kudin shekarar bana a da gefen a kasar Kenya kuma rahotanni na bayyana mutuwar mutane biyo bayan ruwan sama da kuma zaftarewar kasa yayin da a Mexico Ruben Rocha, gwamnan jihar Silanowa ta Mexico a jiya Juma'a ne sanar da sauka daga mukaminsa dalili sai a biyo mu cikin labarin. Ga labarin yadda muka sami su musuma daga kasar Mali yayin da ake ci gaba da zama dardar a hukumomin kasar sun sanar da kaddamar da bincike biyo bayan har-haren da 'yan bindiga da ke da alaka da Al-Qaeda da 'yan tawayen Abzinawa 'yan awari suka kai a wasu birane na wannan kasa kama daga Bamako zuwa Sivari Kati da Kidal a ranar 25 ga watan Afrilu da ya shude waɗannan har-harin da nuni ta yadda majalisar sojan kasar ta yi rauni ganin ta yadda maharan suka shirya da kuma yawo daga wani yankin zuwa wani wurin daban ba tare da sun fuskanci barazana ba wanda ya kuma kai ga kashe ministan tsaron kasar ta Mali babban mai shigar da kara ya umarci a gudanar da bincike inda ake kyafta zaton maharan sun samu goyon baya daga cikin gida yanzu haka dai duk da waɗannan matakai da hukumar sojan Mali suka sanar da dauka bai hana 'yan tawayen ci gaba da nuna bidiyo na nasarori da suka samu baya ga kashe ministan tsaro sun kwace sansanonin soji da garuruwa a arewacin kasar ta Mali A Najeriya jam'iyyar PDP ta yi watsi da rahotannin rashin shugabanci a cikin mukabanta kusan kwanaki biyu bayan da kotun koli ta bayar da nata hukunci jam'iyyar ta ce Abdulrahman Muhammad ne halasaccen shugabanta na kasa sakataren yaɗa labarai na wannan jam'iyya Jugundo Muhammad ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai da ya gudana Abuja ta bakin sakataren hukuncin kotun koli ya shafi halaccin taron ne da aka yi a Ibadan ba wai ya shafi kwamitin aiki na kasa wanda yake cikinsa ba a bayyane yake kuma ba tare da wata shakka ba cewa hukuncin kotun koli ya soke taron Ibadan ne da ba bisa ka'ida aka gudanar da shi ba a kamar gwamnati na shirin kawo gyara ko kuskure ma kasafin kudin shekarar bana da muke ciki ganin matsi da takura ta fuskar tattalin arziki a wani lokaci da ake cikin shirin taro na asusun lamin na duniya a Washington ministan kudin kasar Louis Paul Mutazi ne ya sanar da matsayar da aka cimma domin tsawon shekaru tara kenan a jere gwamnatin kasar ta kamar a duk shekara bayan amincewa da kasafin kudin take kawo gyara ko kuskure ba da nufin samun daidaito a hasashen da ake da shi musamman da ya shafi kasa da kasa Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI a kasar Kenya rahotanni daga hukumar 'yan sanda na da nuni da cewa akalla mutane 10 ne suka mutu sanadiyar ruwan sama mai karfi da aka shatata a wannan kasa wanda a wasu wuraren ya haddasa ambaliya da zaftarewar kasa wasu rahotanni da ke karo da juna na kira ga mazauna dab da koguna da su yi hatara tumbatsar koguna kan iya haifar da ambaliya a wasu wuraren na kasar ta Kenya lamarin ya fi kamari yanzu haka a yankin gabbacin kasar ta wannan inda aka bayyana rubtawar gadoji kusan guda biyu a yankin Kwale da ke bakin teku da kuma yankin Kichui a yau asabar ne kungiyar tsaro ta NATO ta bakin mai magana da yawunta Alison Hartz tsawon shekarun wannan kungiya na aiki kafada da Amurka kuma suna aiki ne yanzu haka domin samun karin haske dangane da batun janye sojojin Amurka kusan 5,000 daga Jamus wannan tamkar wani sako ne ga kungiyar kasashen tsaro da kuma kungiyar Turai kenan na ganin sun saka hannu aljihu wajen kashe kudade a fannin da ya shafi tsaro a cewar babban jami'ar tsaro ta NATO wacce ta karasa da cewa kusan kashi 5 cikin 100 na kasafin kudin kungiyar ne aka amince da zubawa biyo bayan taron koli na HAG a ƙarshe tana mai jaddada cewa suna da ƙwarin gwiwa kan ƙwarewa wajen samar wa kansu kariya a wannan lokaci gabaki daya da aka so mu samu sauyi a fannin da ya shafi hulɗa da Amurka sanarwar shugaban Amurka Donald Trump na cewa bai gamsar shawarar Iran ba ta kawo cikas da shakku ga kasashe da ke sa ran za a iya kawo ƙarshen wannan rikici da aka share kusan watanni biyu ana yaki tsakanin Iran da Amurka. Donald Trump ya ce bai gamsu da sabon tayin da Iran ta yi na farfadar tattaunawar zaman lafiya ba, sai dai a cewar wani kamfanin sa ido kan harkokin teku kusan jiragen ruwa 913 ne ya zaka na kasuwanci suke saman tekun Faris a ƙarshen watan Afrilu. Hukumar Amurka waɗanda suka toshe tashoshin jiragen ruwan Iran sun yi gargaɗin jiragen ruwa cewa za a haramta biyan kuɗin haraji ga Tehran don wucewa ta mashigin Hormuz wanda har yanzu yake rufe. Gashirmu na gaba.
1: Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na Radio France International. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lalle marhaban a cikin wani sabon shirin Mahallinka Rayuwarka. Shiri ne da ke kawo muku lamuran da suka jibanci muhalli, sauyin yanayi da kuma na duke tsohon ciniki, wato noma da kiwo, wanda ke zuwa duk mako a wannan tashar kuma a daidai wannan lokaci. Matsalar nan ta karancin tsaftataccen ruwa na ci gaba da addabar miliyoyin iyalai a sassan Najeriya, kila ko saboda rashin samun damar jan ruwan famfo a gidajensu ko kuma rashin samun ruwa daga hukumomin samar da ruwan famfo na jihohinsu. Duk da makudan kudaden da gwamnatocin jihohi ke warewa da sunan samar da ruwa ga jama'a, wannan matsala ba kawai ta tsaya kan iyalai da kan rasa ruwan amfanin yau da kullun a gidajensu ba ne, har ma tana shafar ingancin muhalli, kasancewar akan muhallin akan dawo don neman ruwan a ƙarshe. Iyalai da dama da yakan zaɓi kafofin ruwa marasa inganci don samun kafin ruwan da suke amfani da shi, ciki har da sha da sauran buƙatun yau da kullun. Malam Saddam Mato Bara, masharhanci ne kan albarkatun ruwa, ya yi mana tsokaci kan tasirin ƙarancin ruwa ga rayuwar al'umma, musamman ma marasa ƙarfi daga cikinsu.
2: Zan iya cewa wannan matsala ta zabto ruwan dare na rashin ruwa, kuma wannan matsala an fi samun ta ne a irin wannan lokaci da bazara ta zo, a daidai lokacin da ruwa yake ƙara ja baya. Yawanci bayan ruwan da ake dan samu lokaci zuwa lokaci, muna dogara da rijiyoyinmu ne na cikin gida. To amma idan lokaci irin wannan ya zo, ruwan ƙasa ya ƙara ja sannan na sama bai sauka ba, to rijiyoyin da aka samu sun ƙone, don haka buƙatar ruwan sai ya ƙaru a daidai lokacin da kuma ruwan da ake samu wannan gwamnati take dan kawowa lokaci zuwa lokaci, ruwan famfo kenan shi kuma a lokacin sai kuma shi ma sai ya dauke. Sai zamto sai dai a koma hannun yan garuwan da sai ka fito ka zaga titi sun zama kaman wasu masu sai da kayan nama ko wani kayan dadi. In ka ganshi ka ga masu irin wannan abun ma farin ciki kake ji a cikin zuciyarka, saboda me? Ka samu ruwan da zaka dan je ka biya bukatarka a cikin gida, abinci ne da sauran bukatu da ake da ruwa. Kuma ita gwamnati ban sani ba ko oho take da irin wannan matsala, menene sai ka rasa abin, menene matsalan da a ce gwamnati ba za ta iya magance wannan matsala ba? To wannan abun kusan dan ce maka duk shekara haka ake fuskanta, yanzu haka ma a cikin sa muke.
3: To yaya wannan matsala ta shafi yanayin muhalli, ya kake ga take shafar muhalli, kasancewar duk lokacin da ake fuskantar karancin ruwa kan koma ga muhalli da domin a nemi ruwan da Allah ta hanyar rijiya ko ta wannan rijiyar burtsatse da sauransu, yaya muhalli ke shigowa cikin wannan lamari, musamman ma a yayin da matsalar ke faruwa kowace shekara?
2: Ai sai dai mu ce Allah ya kyauta, saboda idan ka duba wannan cutar da muke ganin tana faruwa yau da gobe, ka ji an ce cutar amai da gudawa ta barke. To yawanci wannan matsalar ce fa na rashin wadataccen ruwan ba yake jawo, saboda da aka samu a gida kwanukan abinci ne, an ci abincin an ajiye, babu ruwa isasshe da zaka wanke wannan ruwan, don haka kudaje sun zo sun tattaba, sauran wasu wato kwari masu wanda suke iya daukan cuta sun zo sun hau kan waɗannan abincin ko kuma abincin ma wanda sai an wanke shi da ruwa an wanke sosai kafin nan irin waɗannan cututtukan su fita sai ka samu babu ruwan da za ka yi wannan din. To don haka dole abin sai ya gurɓace ya zamto kana cin wancan abin ruwan ma kuma da aka zo in ka sha sai dai ka riƙa sha da ƙasa-ƙasa da datti-datti duk dai ka ɗebi datti ka tura a cikin ka to dole a yi kaga wato abu ya zamto sai dai salati kawai.
1: Wani rahoton Bankin Duniya ya bayyana cewa akalla 'yan Najeriya miliyan 70 ne ba sa da ingantacciyar hanyar samun ruwa mai tsafta, yayin da mutane miliyan 114 ba sa zaune a muhalli masu tsafta. Kana rahoton ya nuna cewa adadin waɗanda ke samun tsaftataccen ruwan sha a faɗin Najeriya ya rikito daga kashi 36 a shekarar 1990 zuwa kashi 11 a shekarar 2021. Haka kuma wani rahoton daga hukumar UNICEF ya bayyana cewa kashi 70 na ruwan da ake amfani da shi a faɗin Najeriya gurɓatacce ne gabanin amfani da shi, lamarin da kan haddasa ɓarkewar cututtuka. Alhaji Zubair Muhammad Burga, dattijo ne da ya shafe sama da shekaru 50, yana da iyalai a ƙarƙashin kulawarsa. Ya yi mana bayani kan halin da iyalai kan shiga a sanadin ƙarancin ruwa.
4: Ya gaskiya ban san dalilin da ke kawo irin wani abu, amma yawanci na kan lura cewa in an zo kamar irin wannan yanayi nakan ga magidanta da sauran al'umma suna faman jigila tsakanin nan da tun neman ruwan sha. Wasu kuma yake kawo wannan rashin ruwan shan ruwan famfo baya isa, kuma babu wata takamaiman bohol wanda aka yi tanadin rizaguwa wanda za a ce ko da gwamnati ne ta tona bohol kusa da wurin ko kuma a'a ruwan da take gugowa daga famfonta ne ya zo ya taru a wurin saboda su gwamnati su samu su yi amfani da shi. To amma ba mu san dalilin da ke kawo wannan ba, amma gaskiya yawanci irin wannan lokaci al'umma suna fama da rashin ruwa musamman a karkara, har ma cikin garin ma da muke Gadala tana gindin gwamnati din muna fama da wannan rashin ruwa.
5: Yaya wannan rashin ruwa ya shafi yanayin rayuwa musamman ma a yanzu da ake cewa karancin ruwan ya sa muhalli kansa da muke rayuwa a kansa shi ma ana illata shi?
4: Ana illata muhalli saboda wannan rashin ruwan gaskiya ne. To ya shafi wurare da dama, kuma ya shafi ma al'amura na yau da kullun na magidanta, don saboda muddin fa baka da ruwa a gidanka to har kokinka na zuwa ka nemo abin da zaka rufe asirin gidanka to nan abin da zaka ci kenan dole ya dakata. Don idan ba ruwa abin da ka nemo din fa ba zai ci ba, saboda haka dole magidanta sukan dakatar da sana'ansu ko kuma ayyukansu na yau da kullun su tabbatar cewa an samu ruwa a gidansu kafin nan su tafi da shi wannan abin. Kuma ba karamin illa yake da shi ga magidanta ba har da su community gaba daya.
5: Ta yaya kake ga community ya kamata a ce ta bullo mu wannan lamari yadda su al'umma ba su cutu ba kuma muhalli shi kansa bai cutu ba?
4: Wannan al'amari gwamnati dai ya kamata a ce ko ba komi tana da masaniya a kai, idan ba ta da masaniya akwai wakilanta, kamar misali akwai masu unguwanni da sarakuna su ne wanda wakilanta na indare kai tsaye kenan za mu ce wanda suna gani abin da ke faru sai su kokawa na gaba cewa fa ga abin da halin da ake ciki yanzu game da batun ruwan sha ya kamata kuma ta yi wani abu. To ita gwamnatin nan tunda za a kai mata wannan kukan sai ta duba ta wani wuri ne inda suka fi yawan kuka kuma ga al'umma da yawa ta san hanyar da ta sama musu mafita game da ruwan sha din a nan wurin. In za ta tona musu bohol ne wanda yake za a samu isasshen ruwa, in kuma za ta yi musu babban rizaguwa ne ko babban overhead tank wanda za ta fita gugu ruwa daga inda take samun ruwan famfo ya taru a nan wurin jama'a su zuwa suna ɗiba, to hakan zai fi. Amma gaskiya wannan abu gwamnati ne wanda ya kamata shigo ta kokarinta ta taimaka wa al'umma.
6: Halinka rayuwarka.
1: Sakamakon halin da jihohi da dama ke ciki sanadin ƙarancin ruwa, ta sanya ƙwararru a fannin ruwa ke cewa taken bikin ranar ruwa ta bana bai zo daidai da halin da al'ummar Najeriya ke ciki ba, musamman ma game da samun tsaftataccen ruwan cikin sauki. Alal misali, a birnin Kano da kewaye ana buƙatar lita miliyan 700 ta ruwa a kullun, amma abin da ake samu ko kusan hakan bai kai ba. kasancewar daga cikin matatun ruwa 22 da ake da su kalilan ne ke aiki haka zancen yake a jahar Borno da jahar Lagos jihohin da ke kewaye da ruwa yayin da kuma al'ummomin su ke fuskantar tashin hankali wajen samun ruwa mai tsafta na amfanin yau da kullun inda wasu rahotanni ke cewa kashi 10 ne kacal da al'ummar jahar Lagos ke arba da ruwan famfo Shamsuddin Alhaji Musa matashi ne mai karamin iyali yayi karin bayani game da halin da karancin na ruwa ya jefa shi
7: ruwa a yankunan mu musamman a lokacin da ba na damuna ba abin sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun zaka ga fa mutun yana da borehole ma ya riga ya tona din to amma fa idan lokacin damuna ya wuce wato bazara ko kuma a ce rani sai kaga wayannan famfunan suna kafewa kuma hakan ya samo asali ne da wato duwatsu ne a yanayin wuraren da ake rayuwar ne Allahu ya'lamu amma kuma in damuna ta zo sai kaga ruwan ya dawo
3: akwai masu cewa yawan tona borehole ake a unguwanni haka barkatai yana shafar rijiyoyin unguwanni musamman a irin wannan lokaci
7: to ai dole a tona borehole za a zauna babu ruwa ne ruwa shine rayuwa kuma kowa yana neman yadda za a yi a tsira da mutuncin kai ne kawai sai dai gani na ko kuma in ci ra'ayi na gwamnati ta samar da ruwa kamar yadda take yi a birane ta ci gaba da kokarin wajen tabbatarwa kamar mu nan a jahar Bauchi akan ce ruwan layi so gwamnati tana iya kokarinta amma muna ƙara kiranta ta sake inganta wannan ruwan layi domin yana taimakawa
3: to yanayin yadda ake komawa kan muhalli gaba daya wajen neman ruwa ya kike ga yadda hakan yake shafar ingancin muhallin shi kansa
7: to muhallin dai duka namu ne gabaki daya wannan ya kamata a samu masana ne si mana bayanin yaya za a yi mu kare irin wannan aukuwar abubuwan dole sai an tona borehole idan an ce ba za a taba muhallin ba muhallin ba zai zauna ba in babu borehole
3: yanzu ku a wace kafa kuke samun ruwa tunda ga yancin famfuna na gwamnati dai ba a cika samun ruwa ba
7: to kamar gidajen mu dai gabaki daya zaka ga mutun yana da borehole din sa kuma yana da ruwan line borehole din ka in ka dan samu ya dan taru sai ka diba sai kai amfani da shi ruwan line yazo shi ma sai ka diba sai kai amfani da shi
3: ina batun tsoron barkewar cuta cututtuka a irin wannan lokaci
7: a gaskiya fa munan a jahar Bauchi sai dai alhamdulillah dan hukumar kula da muhalli ta cikin gari tana iya kokarinta duk karshen wata akan yi sanitation kuma ba iya wannan ba mu ma yan anguwa mukan fito mu tabbatar da cewa muhallin mu a tsaftace yake domin kaucewa barkewar cututtuka
8: muhallinka rayuwarka
1: Ana sauraron shirin muhallinka rayuwarka ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ya Allah ba a samu jin farkon shirin ba. Ana iya sake sauraron lahirin shirin a hausa.rfi/fr.
6: Muhallinka rayuwarka.
1: Masana muhalli sun bayyana cewa muhalli kan shafa ma daga farmakin masu neman ruwa musamman ma a lokacin rani ko bazara. Lamarin da kan haddasa mummunar koma baya a kokarin alkinta muhalli da ake yi. Waɗanda lamarin ya fi shafa su ne mata, kasancewar su suka fi amfani da ruwa wajen gudanar da harkokin gida. Hafsat Mahmud, wata matar aure a Najeriya, ta koka sosai akan tasirin ƙarancin ruwan wajen gudanar da harkokin rayuwar yau da kullum.
9: To gaskiya abin sai dai mu ce ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin kullun abin gaba yake yi ba baya ba. Kaga inda da a samu sai kaga yanzu inda da a samu a ce ana samun isasshen ruwa a cikin gida koda irin na layin nan da ake kawowa so biyu a sati da a dan inganta ana irin kawowa koda su hudu a sati ne kaga mata ba za su damu da cewa babu ruwa ba yanzu wani bin ruwan da zaka yi amfani da shi a cikin gida ma sai ka je gidan makwabcinka da yake da rijiya ko yake da bohol in kai baka da shi in ka je su ma bi ishe su ba bare su baka to irin wannan abun ma in ba ai hakuri ba kaga dai shi ma dai iya kawo wani rikici a tsakaninka da makwabta kuma duk magana akan ruwa ne to da a samu a dan inganta ko kuma wani yana da bohole a anguwa in sun zo da su tona bohole din ma ba tare da neman izini ba a cika ma yan anguwa ƙara a wargaza komai a anguwa da wannan farfatsin duwatsun nan wani makwabci ne zai tona amma ba zai iya ce ma makwabcin shi ma zai tona ba domin ya a matsayin hakkin makwabtaka za a ce ko menene dan a samu hakkin da zai ce to ba damuwa ba dai finin shi bane amma akwai hakki akan shi na makwabci da zai tambaye shi kai ma kana fama da naka shi ma sai ya zo kana fama da naka damuwa shi ma sai ya zo ya kara maka akai duk sai kaga zafin kai ya hadu kuma duk batun akan ruwa ne inda da a samu a inganta to da a samu sauki
3: ya kuke kike ga yake shafar muhalli ingancin muhalli yawan tona tonan bohole da kika ce ana yi a unguwanni da tona tonan rijiyoyi yana shafar muhalli yanayin ingancin muhalli
9: kaga kaman mu talakawa da muke amfani da rijiya. Rijiyar nan dai damuna ta yi nisa kafin ma rani ya je cikin rani rijiya ya fara kafewa. To muna dan malaji da ruwan rijiyar mu. Wani wanda ya fika karfi sai ya zo yana gadara yana da karfi sai ya zo ya tona bohol. Wannan bohol din da zai tona tunda mu kuma rijiya ka san lokacin rani ba a samu ruwa sai ya zuke wanda kake manejin ka rasa. To alhamdulillah yanzu gwamnati tana daukan matakai sai ka je an baka izini ma tukunna ka tona. To dada ana haka da zai rage kuma dada a dan inganta kawuwan ruwan layin nan da ake kawawa na gwamnati da yake bin angwanni a maimakon so biyu da ake kawawa ana kawawa ko so uku haka ko so hudu da dai taimaka ma waɗanda ba su da karfin da zasu ai waɗanda su yi amfani da rijiya. Kaga in babu ruwan rijiyan da su yi amfani da wannan dai zamana dai babu yanda dai zamana ruwan sha ma da zaku sha a cikin ku yana dawo muku wahala. Dan in kace da ka sai tafiya wata ne in yaranka ya kai 5-6 leda nawa da ka sai a rana yanda ake zafin ranan nan.
10: Wasu masana a tarayyar Najeriya na alakanta wannan matsala ta matsanancin karancin ruwan sha da ake ciki a mafi yawan manya da kananan biranen kasar da matsalolin da suka hada da rashin ingantattun kayan aikin tacewa da rarraba ruwa, gurbacewar muhalli, karuwar jama'a tare da matsalar rashin tsaro. Injiniya Aliyu Labaran, kwararren injiniyan ruwa ne a jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan dalilan da ke jawo karancin ruwa a kowace shekara da yadda ya kamata a magance su.
11: Shishanin ruwa kamar da rayuwa ya nuna, ruwa shine rayuwa, kuma in ba ruwa rayuwa za su matsala ga mun ɗan adam da kuma dabbobi da kuma tsire-tsirenmu. To abin da ke faruwa musamman a wani yanayi na yanzu kusan kowane shekara in ya zo kamar wannan watan 4 watan 5 watan 6 shi ake kira watan fari. To shi ruwan ƙasa da yake cikin ƙasa ya riga ya yi ƙasa kuma ga buƙatu na ruwa kuma dama kuma ba ruwan sama lokacin, amma in damina ya zo ruwan da yake ake yi to ruwan ƙasa ne yana tasowa. To samun ruwa a kwararrafi da sauransu ba zai zama matsala ba. To abin da yake faruwa kenan na farko kenan. To na gaba akwai tsari wanda ita gwamnati ya kamata ya tallaka a kanta ta a magance wannan abu kuma shekaru yau da gobe kullum ana samun matsalan wannan abubuwa. Ya kamata gwamnati ya hoɓasa ta ga ta magance irin wannan matsalan da ake samu na ruwa musamman irin wannan yanayi yanzu haka kamar su ko bohol ko kuma dam a samu ana sarrafa a sa abubuwan tace matasan ruwa na bohol na dam kai misali so sai a ga ana harbowa tunda ana harbowa al'umma su yi amfani da shi kuma tunda yanzu ne lokacin bukatan ruwa a yanayi na environment din. To wannan wata 4-5 nan to ake yawan bukatan neman ruwa, amma in damina ya yi akwai ruwan rijiya akwai ruwan kudin da fi so bukatan ba za a ji rashin ruwan ba a wannan lokaci din.
12: Akwai wanda suke cewa yawan tona bohol da ake barkatai ko ina yana taimakawa wajen kawo daukewar ruwan da ke cikin rijiyoyin jama'a a cikin gari, a matsayinku na kwararru ya kuke kallon haka?
11: Hakika akwai matsala don ya kamata gwamnati sa ido yawan tonon bohol din nan. Akwai matsala zaka gani kana da makwabci kana da rijiya in makwabcinka yana da bohol to bujima ko ba daga ruwanka ya tsotse don yi shi ruwan bohol yana janye ruwan cikin rijiyar ne kuma ake harba shi ga bukatar mai hali. Da hakika haka abin da ke faruwa kenan. To ya kamata kuma gwamnati sa ido akai. Yawwa
12: takamman me gwamnati ya kamata ce ta yi ne domin magance wannan matsalan da ake fuskanta kowace shekara a ce yau sai kaga an tashi babu ruwa a gari.
11: Ai abu mai sauki ne, gwamnati ya kamata ta tsaya ne ta yi tsari ta san al'umma kamar misalin Bauchi mutane al'umman Bauchi mutane nawa ne. To kowane mutum daya me yake bukata na ruwa litan ruwa a rana. To bisa ga wannan dole sai a zo a ce to in zo a nan shekara mai zuwa mutane kaza za su karu a Bauchi su a ji a nemi yanayin mafita shine kamar su yin su dams da sauransu. To kuma a haɗa kayan sarrafa wannan ruwan to sai a inganta wannan ruwan shekara na zuwa an san yawan mutane san yawan ruwan da ake bukata sai a sa ma'adinai da sauransu wanda zai sarrafa wannan ruwan yana biyan wa mutane bukata. To planning din ne shine yake gaban gwamnati ya kamata a yi.

daga nan sashen Hausa na Radio France International ake sauraron waɗannan shirye-shiryen namu kada ku manta za ku bibiyar labaran namu da kuma duba wasu daga cikin rahotanni a shafinmu na RFI Hausa.

ሰማደላ ገደ ወርጋይ ዶክተር መሻታ ኪራ እንደወነ ዋቃ መጀገብ ይተርወስ ለገች ለባራን አከጂ ለፈርቁ አከሰር ማሊ babban alkali mai shigar da ƙara yanzu haka ya buƙaci a gudanar da bincike biyu bayan hare-haren da aka kai wasu birane inda ake kyautata zaton maharan sun samu goyon baya daga cikin gida. Kun ji kuma cewa a ƙasar Kamaru ana shirin kawo gyara ko kwaskwari ma kasafin kuɗin shekarar nan da muke ciki na 2026. Duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa da sunan ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI Ibrahim Tukur Kefi da mutanen Kefi sannan kare kokari Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salam da alheri mu kwana lafiya.

0: jihar Rasin Lanowa ta Mexico a jiya Juma'a ne sanar da sauka daga makaminsa. Dalili sai a biyo mu cikin labaran. Ga labaran yadda muka same su musamman daga kasar Mali, yayin da ake ci gaba da zama dardar a hukumomin kasar sun sanar da kaddamar da bincike biyo bayan hare-haren da 'yan bindiga da ke da alaka da Al-Qaida da 'yan tawayen Abzinawa 'yan awari suka kai a wasu birane na wannan kasa, kama daga Bamako zuwa Sivari, Kati da Kidal a ranar 25 ga watan Afrilu da ya shuɗe. Waɗannan hare-haren na da nuni ta yadda majalisar sojan kasar ta yi rauni ganin ta yadda maharan suka shirya da kuma yawo daga wani yankin zuwa wani wurin daban ba tare da sun fuskanci barazana ba, wanda ya kuma kai ga kashe ministan tsaron kasar ta Mali. Babban mai shigar da ƙara ya umarci a gudanar da bincike, inda ake kyafta zaton maharan sun samu goyon baya daga cikin gida. Yanzu haka dai, duk da waɗannan matakai da hukumomin sojin Mali suka sanar da ɗauka, bai hana 'yan tawayen ci gaba da nuna bidiyo na nasarori da suka samu baya ga kashe ministan tsaro. Sun kwace sansanonin soji da garuruwa a arewacin ƙasar ta Mali. A Najeriya, jam'iyyar PDP ta yi watsi da rahotannin rashin shugabanci a cikin mukabanta kusan kwanaki biyu bayan da kotun koli ta bayar da nata hukunci. Jam'iyyar ta ce Abdulrahman Muhammad ne halasaccen shugabanta na ƙasa. Sakataren yaɗa labarai na wannan jam'iyya, Jugundo Muhammad, ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai da ya gudana Abuja. Ta bakin sakataren, hukuncin kotun koli ya shafi halasaccen taron ne da aka yi a Ibadan, ba wai ya shafi kwamitin aiki na ƙasa wanda yake cikinsa ba. A bayyane yake kuma ba tare da wata shakka ba cewa hukuncin kotun koli ya soke taron Ibadan ne da ba bisa ka'ida aka gudanar da shi ba. A kamar gwamnati na shirin kawo gyara ko kwaskwarima ga kasafin kudin shekarar bana da muke ciki, ganin matsi da takura ta fuskar tattalin arziki a wani lokaci da ake cikin shirin taro na asusun lamin ya duniya a Washington. Ministan kudin kasar Louis Paul Mutazi ne ya sanar da matsayar da aka cimma domin tsawon shekaru tara kenan a jere gwamnatin kasar ta kamar a duk shekara, bayan amincewa da kasafin kudin take kawo gyara ko kwaskwarima da nufin samun daidaito a hasashen da ake da shi, musamman da ya shafi kasa da kasa. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International, RFI. A kasar Kenya, rahotanni daga hukumar 'yan sanda na da nuni da cewa akalla mutane 10 ne suka mutu sanadiyar ruwan sama mai ƙarfi da aka shatata a wannan ƙasa, wanda a wasu wuraren ya haddasa ambaliya da zaftarewar ƙasa. Wasu rahotanni da ke karo da juna na kira ga mazauna dab da koguna da su yi hatara. Tumbatsar koguna kan iya haifar da ambaliya a wasu wuraren na ƙasar ta Kenya. Lamarin ya fi kamari yanzu haka a yankin gabbacin kasar ta wannan, inda aka bayyana rubtawar gadoji kusan guda biyu a yankin Kwale da ke bakin teku da kuma yankin Kichuwi. A yau Asabar ne, kungiyar tsaro ta NATO ta bakin mai magana da yawunta Alison Hartz, tsawon shekaru wannan kungiya na aiki kafada da kafada da Amurka, kuma suna aiki ne yanzu haka domin samun karin haske dangane da batun janye sojojin Amurka kusan 5,000 daga Jamus. Wannan tamkar wani sako ne ga kungiyar kasashen tsaro da kuma kungiyar Turai kenan, na ganin sun saka hannu aljihu wajen kashe kudade a fannin da ya shafi tsaro, a cewar babbar jami'ar tsaro ta NATO, wacce ta karasa da cewa kusan kashi 5 cikin 100 na kasafin kudin kungiyar ne aka amince da zubawa biyo bayan taron koli na HAG. A ƙarshe tana mai jaddada cewa suna da ƙwarin gwiwa kan ƙwarewa wajen samar wa kansu kariya a wannan lokaci gabaki daya da aka so mu samu sauyi a fannin da ya shafi hulɗa da Amurka. Sanarwar shugaban Amurka Donald Trump na cewa bai gamsu da shawarar Iran ba ta kawo cikas da shakku ga kasashe da ke sa ran za a iya kawo ƙarshen wannan rikici da aka share kusan watanni biyu ana yaƙi tsakanin Iran da Amurka. Donald Trump ya ce bai gamsu da sabon tayin da Iran ta yi na farfaɗowar tattaunawar zaman lafiya ba, sai dai a cewar wani kamfanin sa ido kan harkokin teku kusan jiragen ruwa 913 ne zaka na kasuwanci suke saman tekun Faris a ƙarshen watan Afrilu. Hukumar Amurka waɗanda suka toshe tashoshin jiragen ruwan Iran sun yi gargaɗin jiragen ruwa cewa za a haramta biyan kuɗin haraji ga Tehran don wucewa ta mashigin Hormuz, wanda har yanzu yake rufe. shirinmu na gaba.
1: Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na Radio France International. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhaban a cikin wani sabon shirin mahallinka rayuwarka. Shiri ne da ke kawo muku lamuran da suka jibanci muhalli, sauyin yanayi da kuma na duke tsohon ciniki, wato noma da kiwo wanda ke zuwa duk mako a wannan tashar kuma a daidai wannan lokaci. Matsalar nan ta karancin tsaftataccen ruwa na ci gaba da addabar miliyoyin iyalai a sassan Najeriya, kila ko saboda rashin samun damar jan ruwan famfo a gidajensu ko kuma rashin samun ruwa daga hukumomin samar da ruwan famfo na jihohinsu. Duk da makudan kudaden da gwamnatocin jihohi ke warewa da sunan samar da ruwa ga jama'a, wannan matsala ba kawai ta tsaya kan iyalai da kan rasa ruwan amfanin yau da kullun a gidajensu bane, har ma tana shafar ingancin muhalli, kasancewar akan muhallin akan dawo dan neman ruwan a ƙarshe. Iyalai da dama da yakan zabi kafofin ruwa marasa inganci dan samun kafin ruwan da suke amfani da shi, ciki har da sha da sauran bukatun yau da kullun. Malam Saddam Matubara, masharhanci ne kan albarkatun ruwa, yayi mana tsokaci kan tasirin karancin ruwa ga rayuwar al'umma, musamman ma marasa karfi daga cikin su.
2: Zan iya cewa wannan matsala ta zabto ruwan dare na rashin ruwa, kuma wannan matsala an fi samun ta ne a irin wannan lokaci da bazara ta zo, a daidai lokacin da ruwa yake ƙara ja baya. Yawanci bayan ruwan da ake dan samu lokaci zuwa lokaci, muna dogara da rijiyoyinmu ne na cikin gida. To amma idan lokaci irin wannan ya zo, ruwan ƙasa ya ƙara ja sannan na sama bai sauka ba, to rijiyoyin da aka samu sun kone, don haka buƙatar ruwan sai ya ƙaru a daidai lokacin da kuma ruwan da ake samu wannan gwamnati take dan kawowa lokaci zuwa lokaci, ruwan famfo kenan shi kuma a lokacin sai kuma shi ma sai ya dauke. Sai zamto sai dai a koma hannun yan garuwan da sai ka fito ka zaga titi sun zama kaman wasu masu sai da kayan nama ko wani kayan dadi. In ka gan shi ka ga masu irin wannan abun ma farin ciki kake ji a cikin zuciyarka, saboda me? Ka samu ruwan da zaka dan je ka biya bukatarka a cikin gida, abinci ne da sauran bukatu da ake da ruwa. Kuma ita gwamnati ban sani ba ko oho take da irin wannan matsala, menene sai ka rasa abin, menene matsalan da ce gwamnati ba za ta iya magance wannan matsala ba? To wannan abun kusan dan ce maka duk shekara haka ake fuskanta, yanzu haka ma a cikin sa muke.
3: To yaya wannan matsala ta shafi yanayin muhalli, ya kake ga take shafar muhalli, kasancewar duk lokacin da ake fuskantar karancin ruwa kan koma ga muhalli da domin a nemi ruwan ya Allah ta hanyar rijiya ko ta wani rijiyar burtsatse da sauransu, yaya muhalli ke shigowa cikin wannan lamari, musamman ma a yayin da matsalar ke faruwa kowace shekara?
2: Ai sai dai mu ce Allah ya kyauta, saboda idan ka duba wannan cutar da muke ganin tana faruwa yau da gobe, ka ji an ce cutar amai da gudawa ta barke. To yawanci wannan matsalar ce fa na rashin wadataccen ruwan ba yake jawo, saboda da aka samu a gida kwanukan abinci ne, an ci abincin an aje, babu ruwa isasshe da zaka wanke wannan ruwan, dan haka kudaje sun zo sun tattaba sauran wasu wato kwari masu wanda suke iya daukan cuta sun zo sun haukan waɗannan abincin, ko kuma abincin ma wanda sai an wanke shi da ruwa, an wanke sosai kafin nan irin waɗannan cututtukan su fita, sai ka samu babu ruwan da zaka yi wannan din. To dan haka dole abin sai ya gurbace, ya zamto kana cin wancan abin, ruwan ma kuma da aka zo in ka sha sai dai ka rika sha da kasa-kasa da datti datti, duk dai ka ɗebi datti ka tura cikin ka, to dole ayi kaga wato abu ya zamto sai dai salati kawai.
1: Wani rahoton Bankin Duniya ya bayyana cewa akalla 'yan Najeriya miliyan 70 ne ba sa da ingantacciyar hanyar samun ruwa mai tsafta, yayin da mutane miliyan 114 ba sa zaune a muhalli masu tsafta. Kana rahoton ya nuna cewa adadin waɗanda ke samun tsaftataccen ruwan sha a faɗin Najeriya ya rikito daga kashi 36 a shekarar 1990 zuwa kashi 11 a shekarar 2021. Haka kuma Wani rahoton daga hukumar UNICEF ya bayyana cewa kashi 70 na ruwan da ake amfani da shi a fadin Najeriya gurbatacce ne gabanin amfani da shi, lamarin da kan haddasa barkewar cututtuka. Alhaji Zubair Muhammad Burga, dattijo ne da ya shafe sama da shekaru 50, yana da iyalai a ƙarƙashin kulawarsa. Ya yi mana bayani kan halin da iyalai kan shiga a sanadin ƙarancin ruwa.
4: Ya gaskiya ban san dalilin da ke kawo irin wannan abu, amma yawanci na kan lura cewa in an zo kamar irin wannan yanayi, nakan ga magidanta da sauran al'umma suna faman jigila tsakanin nan da cin neman ruwan sha. Ba san ko me yake kawo wannan rashin ruwan shan ruwan famfo ba ya isa, kuma babu wata takamaiman bohol wanda aka yi tanadin rizaguwa, wanda za a ce ko da gwamnati ne ta tona bohol kusa da wurin, ko kuma a'a ruwan da take gugowa daga famfonta ne ya zo ya taru a wurin saboda su community su samu su yi amfani da shi. To amma ba mu san dalilin da ke kawo wannan ba, amma gaskiya yawanci irin wannan lokaci al'umma suna fama da rashin ruwa, musamman a karkara, har ma cikin garin ma da muke Gadara tana gindin gwamnati din muna fama da wannan rashin ruwa.
3: Yaya wannan rashin ruwa ya shafi yanayin rayuwa, musamman ma a yanzu da ake cewa ƙarancin ruwan ya sa muhalli kansa da muke rayuwa a kansa shi ma ana illata shi?
4: Ana illata muhalli saboda wannan rashin ruwan, gaskiya ne. To ya shafi wurare da dama, kuma ya shafi ma al'amura na yau da kullum na magidanta, don saboda muddin fa baka da ruwa a gidanka, to har kokinka na zuwa ka nemo abin da zaka rufe asirin gidanka, to nan abin da zaka ci kenan, dole ya dakata. Idan ba ruwa abin da ka nemo din fa ba zai ci ba, saboda haka dole magidanta sukan dakatar da sana'ansu ko kuma ayyukansu na yau da kullum, tabbatar cewa an samu ruwa a gidansu kafin nan su tafi su yi wannan abin. Kuma ba ƙaramin illa yake da shi ga magidanta ba, har da su community gaba daya.
3: Ta yaya kake ga gwamnati ya kamata ce ta bullo mu wannan lamari, yadda su al'umma ba su cutu ba, kuma muhalli shi kansa bai cutu ba?
4: Wannan al'amari gwamnati dai ya kamata a ce ko ba komi tana da masaniya a kai. Idan ba ta da masaniya a kai, akwai wakilanta. Kamar misali, akwai masu unguwanni da sarakuna, su ne wanda wakilanta na indirect kai tsaye kenan, za mu ce, wanda suna gani abin da ke faruwa, sai su kokawa na gaba cewa fa ga abin da halin da ake ciki yanzu game da batun ruwan sha, ya kamata gwamnati ta yi wani abu. To ita gwamnatin nan tun da za a kai mata wannan kukan, sai ta duba ta wani wuri ne inda suka fi yawan kuka, kuma ga al'umma da yawa, ta san hanyar da ta sama musu mafita game da ruwan sha din a nan wurin. In za ta tona musu bohol ne wanda yake za a samu isasshen ruwa, in kuma za ta yi musu babban rizaguwa ne ko babban overhead tank wanda za ta riƙa gugo ruwa daga inda take samun ruwan famfo ya taru a nan wurin jama'a su zuwa suna ɗiba, to hakan zai fi. Amma gaskiya wannan abu gwamnati ne wanda ya kamata shigo ta ƙoƙarinta ta taimaka wa al'umma.
5: Halinka, rayuwarka.
1: Sakamakon halin da jihohi da dama ke ciki sanadin ƙarancin ruwa, ta sanya ƙwararru a fannin ruwa ke cewa taken bikin ranar ruwa ta bana bai zo daidai da halin da al'ummar Najeriya ke ciki ba, musamman ma game da samun tsaftataccen ruwan cikin sauki. Alal misali, a birnin Kano da kewaye ana buƙatar lita miliyan 700 ta ruwa a kullun, amma abin da ake samu ko kusan hakan bai kai ba. Kasancewar daga cikin matatun ruwa 22 da ake da su kalilan ne ke aiki. Haka zancen yake a jihar Borno da jihar Lagos, jihohin da ke kewaye da ruwa, yayin da kuma al'ummominsu ke fuskantar tashin hankali wajen samun ruwa mai tsafta na amfanin yau da kullun, inda wasu rahotanni ke cewa kashi 10 ne kacal da al'ummar jihar Lagos ke arba da ruwan famfo. Shamsuddin Alhaji Musa, matashi ne mai ƙaramin iyali, ya yi ƙarin bayani a game da halin da ƙarancin na ruwa ya jefa shi.
6: Ruwa a yankunanmu, musamman a lokacin da ba na damuna ba, abin sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Za ka ga fa mutum yana da bohol ma ya riga ya tona ɗin, to amma fa idan lokacin damuna ya wuce, wato bazara ko kuma a ce rani, sai ka ga wa'innan famfunan suna kafewa. Kuma hakan ya samo asali ne da wato duwatsu ne, a'a yanayin wuraren da ake rayuwar ne Allahu ya alamu, amma kuma inda muna ta zo sai ka ga ruwan ya dawo.
3: Akwai masu cewa yawan tona bohol da ake yi a unguwanni haka barkatai, yana shafar rijiyoyin anguwanni musamman a irin wannan lokaci.
6: To ai dole a tona borehole. Za a zauna babu ruwa ne. Ruwa shine rayuwa. Kuma kowa yana neman yadda za a yi a tsira da mutuncin kai ne. Kawai sai dai gani na ko kuma in ci ra'ayi na gwamnati ta samar da ruwa kamar yadda take yi a birane ta ci gaba da kokarin wajen tabbatarwa kamar mu nan a jihar Bauchi akan ce ruwan layi. So gwamnati tana iya kokarinta amma muna ƙara kiranta ta sake inganta wannan ruwan layi domin yana taimakawa.
3: To yanayin yadda ake komawa kan muhalli gaba daya wajen neman ruwa, ya kake ga yadda hakan yake shafar ingancin muhallin shi kansa?
6: To muhallin dai duka namu ne gabaki daya. Wannan ya kamata a samu masana ne su yi mana bayanin yaya za a yi mu kare irin wannan aukuwar abubuwan. Dole sai an tona borehole. Idan an ce ba za a taɓa muhallin ba, muhallin ba zai zauna ba in babu borehole.
3: Yanzu ku a wace kafa kuke samun ruwa tunda ga yancin famfuna na gwamnati dai ba a cika samun ruwa ba?
6: To kamar gidajenmu dai gabaki daya zaka ga mutum yana da borehole ɗinsa kuma yana da ruwan layin. Borehole ɗinka in ka dan samu ya dan taru sai ka diba sai kai amfani da shi. Ruwan layin yazo shi ma sai ka diba sai kai amfani da shi.
3: Ina batun tsoron barkewar cututtuka a irin wannan lokaci?
6: A gaskiya fa mu nan a jihar Bauchi sai dai alhamdulillah dan hukumar kula da muhalli ta cikin gari tana iya kokarinta. Duk ƙarshen wata akan yi sanitation kuma ba iya wannan ba, mu ma ƴan anguwa mukan fito mu tabbatar da cewa muhallin mu a tsaftace yake domin kaucewa barkewar cututtuka.
1: Muhallinka rayuwarka. Ana sauraron shirin muhallinka rayuwarka ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ya Allah ba a samu jin farkon shirin ba. Ana iya sake sauraron lahirin shirin a hausa.rfi/fr.
5: Muhallinka rayuwarka.
1: Masana muhalli sun bayyana cewa muhalli kan shafa ma daga farmakin masu neman ruwa musamman ma a lokacin rani ko bazara. Lamarin da kan haddasa mummunar koma baya a kokarin alkinta muhalli da ake yi. Waɗanda lamarin ya fi shafa su ne mata, kasancewar su suka fi amfani da ruwa wajen gudanar da harkokin gida. Hafsat Mahmud, wata matar aure a Najeriya, ta koka sosai akan tasirin ƙarancin ruwan wajen gudanar da harkokin rayuwar yau da kullum.
7: To gaskiya abin sai mu ce ko ina lillahi wa inna ilaihi raji'un domin kullun abin gaba yake yi ba baya ba. Kaga inda da a samu sai kaga yanzu inda da a samu a ce ana samun isasshen ruwa a cikin gida ko da irin na layin nan da ake kawowa so biyu a sati. Dada a dan inganta ana irin kawowa ko da su hudu a sati ne kaga mata ba za su damu da cewa babu ruwa ba. Yanzu wani bin ruwan da za ka yi amfani da shi a cikin gida ma sai ka je gidan makwabcinka da yake da rijiya ko yake da borehole in kai baka da shi in ka je su ma bai ishe su ba bare su baka. To irin wannan abun ma in ba a yi haƙuri ba kaga shi ma dai iya kawo wani rikici a tsakaninka da makwabta kuma duk magana akan ruwa ne. To dada a samu a dan inganta ko kuma wani yana da borehole a anguwa in sun zo da su tona borehole din ma ba tare da neman izini ba a cika ma 'yan anguwa ƙara a wargaza komai a anguwa da wannan farfatsin duwatsun nan wani makwabci ne zai tona amma ba zai iya ce makwabcin shi ma zai tona ba domin ya a matsayin haƙƙin makwabtaka za a ce ko menene don a samu haƙƙin da zai ce to ba damuwa dai ba dai filin shi bane amma akwai haƙƙi akan shi na makwabci da zai tambaye shi. Kai ma kana fama da naka shi ma sai zo kana fama da naka damuwa shi ma sai zo ya ƙara maka akai duk sai kaga zafin kai ya haɗu kuma duk batun akan ruwa ne inda da a samu a inganta to da a samu sauki.
3: Ya kuke kike ga yake shafar muhalli ingancin muhalli yawan tona-tonan borehole da kika ce ana yi a unguwanni da tona-tonan rijiyoyi yana shafar muhalli yanayin ingancin muhalli?
7: Kaga kamar mu talakawa da muke amfani da rijiya na inda damuna ta yi nisa kafin ma rani ya je cikin rani rijiya ya fara kafewa to muna dan maleji da ruwan rijiyar mu wani wanda ya fika karfi sai ya zo yana ga dare yana da karfi sai ya zo ya tona borehole wannan borehole din da zai tona tunda mu kuma rijiya ka san lokacin rani ba a samu ruwa sai ya zuke wanda kake manejin ka rasa. To alhamdulillah yanzu gwamnati tana daukan matakai sai ka je an baka izini ma tukunna ka tona to dada ana haka da zai rage kuma dada a dan inganta kawowar ruwan layin nan da ake kawowa na gwamnati da yake bin anguwanni a maimakon so biyu da ake kawowa ana kawowa ko so uku haka ko so hudu da dai taimaka ma waɗanda ba su da karfin da za su dai mu waɗanda suke amfani da rijiya kaga in babu ruwan rijiyan da su yi amfani da wannan dai zama na dai babu yanda dai zama na ruwan sha ma da daku sha a cikin ku yana dawo muku wahala dan in kace da ka sai tafiye wata ne in yaranka ya kai 5-6 leda ne da ka sai a rana yanda ake zafin ranan nan.
1: Wa wasu masana a tarayyar Najeriya linna alakanta wannan matsala ta matsanancin karancin ruwan sha da ake ciki a mafi yawan manya da kananan biranen kasar da matsalolin da suka hada da rashin ingantattun kayan aikin tacewa da rarraba ruwa gurbacewar muhalli karuwar jama'a tare da matsalar rashin tsaro Injiniya Aliyu Labaran kwararren injiniyan ruwa ne a jihar Bauchi ya yi mana tsokaci kan dalilan da ke jawo karancin ruwa a kowace shekara da yadda ya kamata a magance su
8: shishanin ruwa kamar da rayuwa ya nuna ruwa shine rayuwa kuma in ba ruwa rayuwa zai za samu matsala ga mu dan adam da kuma dabbobi da kuma tsire-tsiren mu to abin da ke faruwa musamman a wannan yanayi ne yanzu kusan kowane shekara in ya zo kamar wannan watan 4 watan 5 watan 6 shi ake kira watan fari to shi ruwan kasa da yake cikin kasa ya riga ya yi kasa kuma ga bukatu na ruwa kuma dama kuma ba ruwan sama lokacin amma in damina ya zo ruwan da yake ake yi to ruwan kasa ne yana tasowa to samun ruwa a kwararrafi da sauransu ba zai zama matsala ba to abin da yake faruwa kenan na farko kenan to na gaba akwai tsari wanda ita gwamnati ya kamata ya tallaka a kanta ta a magance wannan abu kuma shekaru yau da gobe kullum ana samun matsalan wannan abubuwa ya kamata gwamnati ya hoɓasa ta ga ta magance irin wannan matsalan da ake samu na ruwa musamman irin wannan yanayin yanzu haka kamar su ko borehole ko kuma dam a samu ana sarrafa a sa abubuwan tace matasan ruwa na borehole na dam kai misali so sai a ga ana harbowa tunda ana harbowa al'umma su yi amfani da shi kuma tunda yanzu ne lokacin bukatan ruwa a yanayin na environment din to wannan wata 4-5 nan to ake yawan bukatan neman ruwa amma in damina yayi akwai ruwan rijiya akwai ruwan kuta da fiso bukatan ba za a ji rashin ruwan ba a wannan lokaci din
9: akwai wanda suke cewa yawan tona borehole da ake barkatai ko ina yana taimakawa wajen kawo daukewar ruwan da ke cikin rijiyoyin jama'a a cikin gari a matsayin ku na kwararru ya kuke kallon haka
8: hakika akwai matsala don ya kamata gwamnati sa ido yawan tonon borehole din nan akwai matsala zaka gani kana da makwabci kana da rijiya in makwabcinka yana da borehole to bujima ko bade daga ruwanka ya tsotse don shi ruwan borehole yana janye ruwan cikin rijiyar ne kuma ake harba shi ga bukatar mai hali da hakika haka abin da ke faruwa kenan to ya kamata kuma gwamnati sa ido akai yawa
9: takamman me gwamnati ya kamata ce ta yi ne domin magance wannan matsalan da ake fuskanta kowace shekara a cikin yau sai ka ga an tashi babu ruwa a gari
8: ayabu mai sauki ne gwamnati ya kamata ta tsaya ne ta yi tsari ta san al'umma kamar misalin Bauchi mutane al'umman Bauchi mutane nawa ne to kowane mutum daya me yake bukata na ruwa litan ruwa a rana to bisa ga wannan dole sai a zo a ce to in zo a nan shekara mai zuwa mutane kaza za su karu a Bauchi su a ji a nemi yanayin mafita shine kamar su yin su dams da sauransu to kuma a haɗa kayan sarrafa wannan ruwan to sai a inganta wannan ruwan shekara na zuwa an san yawan mutane san yawan ruwan da ake bukata sai a sa ma'adinai da sauransu wanda zai sarrafa wannan ruwan yana biyan wa mutane bukata to planning din ne shine yake gaban gwamnati ya kamata a yi
1: muhallinka rayuwarka bincike ya tabbatar da cewa kashi 48 ta filayen Najeriya an tona rijiyoyin burtsatse a kansu lamarin da masana suka ce yana daga cikin babbar illar da ke hana wadatar ruwa a doren ƙasa akan haka ne kungiyoyin kare muhalli a tarayyar Najeriya ke kira ga gwamnatin ƙasar kan buƙatar ɗaukar matakan gaggawa na sanya dokoki da ka'idojin tona waɗannan rijiyoyin burtsatse a cikin unguwanni don kare katsewar ruwa da sauran jama'a ke amfani da shi a rijiyoyinsu
5: hallinka rayuwarka
1: Karshen shirin muhallinka rayuwarka na wannan makon kenan sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman wakilinmu na Bauchin Yakubu a tarayyar Najeriya Ibrahim Malam Goje wanda ya dawainiyar tattara hirarrakin da aka ji a shirin abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu

daga nan sashen Hausa na Radio France International ake sauraron waɗannan shirye-shiryen namu kada kuma ta za ku bibiyar labaran namu da kuma duba wasu daga cikin rahotanni a shafinmu na RFI Hausa.

0: karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda yazo daidai kidan da karfe 8 agogon TU da na Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo aka mitoci 22
1: Abdullahi Isa
0: Jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kan labaran duniya na wannan dare a kasar Mali babban alkali mai shigar da kara ya buƙaci a kaddamar da bincike biyo bayan har-haren da aka kai ranar 25 a wasu birane kama daga Bamako da kewaye a kamar kuma za ku cewa gwamnati na shirin kawo gyara ko kuskurima ga kasafin kudin shekarar bana a da gefen a kasar Kenya kuma rahotanni na bayyana mutuwar mutane biyo bayan ruwan sama da kuma zaftarewar ƙasa yayin da a Mexico Ruben Rocha, gwamnan jihar Sinaloa ta Mexico a jiya Juma'a ne sanar da sauka daga mukamin sa dalili sai a biyo mu cikin labarin. Ga labarin yadda muka sami su musuma daga kasar Mali yayin da ake ci gaba da zama dardar a hukumomin kasar sun sanar da kaddamar da bincike biyo bayan har-haren da 'yan bindiga da ke da alaka da Al-Qaida da 'yan tawayen Abzinawa 'yan awari suka kai a wasu birane na wannan kasa kama daga Bamako zuwa Sivari Kati da Kidal a ranar 25 ga watan Afrilu da ya shude waɗannan har-haren da nuni ta yadda majalisar sojan kasar ta yi rauni ganin ta yadda maharan suka shirya da kuma yawo daga wani yankin zuwa wani wurin daban ba tare da sun fuskanci barazana ba wanda ya kuma kai ga kashe ministan tsaron kasar ta Mali babban mai shigar da kara ya umarci a gudanar da bincike inda ake kyafta zaton maharan sun samu goyon baya daga cikin gida yanzu haka dai duk da waɗannan matakai da hukumomin sojan Mali suka sanar da ɗauka bai hana 'yan tawayen ci gaba da nuna bidiyo na nasarori da suka samu baya ga kashe ministan tsaro sun kwace sansanonin soji da garuruwa a arewacin kasar ta Mali A Najeriya jam'iyyar PDP ta yi watsi da rahotannin rashin shugabanci a cikin mukabanta kusan kwanaki biyu bayan da kotun koli ta bayar da nata hukunci jam'iyyar ta ce Abdulrahman Muhammad ne halasaccen shugabanta na ƙasa sakataren yaɗa labarai na wannan jam'iyya Jugundo Muhammad ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai da ya gudana Abuja ta bakin sakataren hukuncin kotun koli ya shafi halaccin taron ne da aka yi a Ibadan ba wai ya shafi kwamitin aiki na ƙasa wanda yake cikinsa ba a bayyane yake kuma ba tare da wata shakka ba cewa hukuncin kotun koli ya soke taron Ibadan ne da ba bisa ka'ida aka gudanar da shi ba a kamar gwamnati na shirin kawo gyara ko kuskurima ga kasafin kudin shekarar bana da muke ciki ganin matsi da takura ta fuskar tattalin arziki a wani lokaci da ake cikin shirin taro na asusun lamini na duniya a Washington ministan kudin kasar Louis Paul Mutazi ne ya sanar da matsayar da aka cimma domin tsawon shekaru tara kenan a jere gwamnatin kasar ta kamar a duk shekara bayan amincewa da kasafin kudin take kawo gyara ko kuskurima da nufin samun daidaito a hasashen da ake da shi musamman da ya shafi kasa da kasa Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI a kasar Kenya rahotanni daga hukumar 'yan sanda na da nuni cewa kalla mutane 10 ne suka mutu sanadiyar ruwan sama mai karfi da aka shatata a wannan kasa wanda a wasu wuraren ya haddasa ambaliya da zaftarewar kasa wasu rahotanni da ke karo da juna na kira ga mazauna dab da koguna da su yi hatara tumbatsar koguna kan iya haifar da ambaliya a wasu wuraren na kasar ta Kenya lamarin ya fi kamari yanzu haka a yankin gabbacin kasar ta wannan inda aka bayyana rubtawar gadoji kusan guda biyu a yankin Kwale da ke bakin teku da kuma yankin Kichuwi a yau asabar ne kungiyar tsaro ta NATO ta bakin mai magana da yawunta Alison Hartz tsawon shekaru wannan kungiya na aiki kafada da kafada da Amurka kuma suna aiki ne yanzu haka domin samun karin haske dangane da batun janye sojojin Amurka kusan 5,000 daga Jamus wannan tamkar wani sako ne ga kungiyar kasashen tsaro da kuma kungiyar turai kenan na ganin sun saka hannu aljihu wajen kashe kudade a fannin da ya shafi tsaro a cewar babbar jami'ar tsaro ta NATO wacce ta karasa da cewa kusan kashi 5 cikin 100 na kasafin kudin kungiyar ne aka amince da zubawa biyo bayan taron koli na Hague a ƙarshe tana mai jaddada cewa suna da ƙwarin gwiwa kan ƙwarewa wajen samar wa kansu kariya a wannan lokaci gabaki daya da aka so mu samu sauyi a fannin da ya shafi hulɗa da Amurka sanarwar shugaban Amurka Donald Trump na cewa bai gamsar shawarar Iran ba ta kawo cikas da shakku ga kasashe da ke sa ran za a iya kawo ƙarshen wannan rikici da aka share kusan watanni biyu ana yaki tsakanin Iran da Amurka. Donald Trump ya ce bai gamsu da sabon tayin da Iran ta yi na farfaɗo da tattaunawar zaman lafiya ba, sai dai a cewar wani kamfanin sa ido kan harkokin teku kusan jiragen ruwa 913 ne ya zaka na kasuwanci suke saman tekun Paris a ƙarshen watan Afrilu. Hukumar Amurka waɗanda suka toshe tashoshin jiragen ruwan Iran sun yi gargaɗin jiragen ruwa cewa za a haramta biyan kuɗin haraji ga Tehran don wucewa ta mashigin Hormuz wanda har yanzu yake rufe. Ga shirinmu na gaba.
1: Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na Radio France International. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lalle marhaban a cikin wani sabon shirin Mahallinka Rayuwarka. Shiri ne da ke kawo muku lamuran da suka jibanci muhalli, sauyin yanayi da kuma na duke tsohon ciniki, wato noma da kiwo, wanda ke zuwa duk mako a wannan tashar kuma a daidai wannan lokaci. Matsalar nan ta karancin tsaftataccen ruwa na ci gaba da addabar miliyoyin iyalai a sassan Najeriya, kila ko saboda rashin samun damar jan ruwan famfo a gidajensu ko kuma rashin samun ruwa daga hukumomin samar da ruwan famfo na jihohinsu. Duk da makudan kudaden da gwamnatocin jihohi ke warewa da sunan samar da ruwa ga jama'a, wannan matsala ba kawai ta tsaya kan iyalai da kan rasa ruwan amfanin yau da kullun a gidajensu bane, har ma tana shafar ingancin muhalli, kasancewar akan muhallin akan dawo don neman ruwan a ƙarshe. Iyalai da dama dai kan zaɓi kafofin ruwa marasa inganci don samun kafin ruwan da suke amfani da shi, ciki har da sha da sauran buƙatun yau da kullun. Malam Saddam Mato Bara, masharhanci ne kan albarkatun ruwa, ya yi mana tsokaci kan tasirin ƙarancin ruwa ga rayuwar al'umma, musamman ma marasa ƙarfi daga cikinsu.
2: Zan iya cewa wannan matsala ta zabto ruwan dare na rashin ruwa, kuma wannan matsala an fi samun ta ne a irin wannan lokaci da bazara ta zo, a daidai lokacin da ruwa yake ƙara ja baya. Yawanci bayan ruwan da ake dan samu lokaci zuwa lokaci, muna dogara da rijiyoyinmu ne na cikin gida. To amma idan lokaci irin wannan ya zo, ruwan ƙasa ya ƙara ja sannan na sama bai sauka ba, to rijiyoyin da aka samu sun ƙone, don haka buƙatar ruwan sai ya ƙaru a daidai lokacin da kuma ruwan da ake samu wannan gwamnati take dan kawowa lokaci zuwa lokaci ruwan famfo kenan, shi kuma a lokacin sai kuma shi ma sai ya dauke. Sai zamto sai dai a koma hannun yan garuwan da sai ka fito ka zaga titi sun zama kaman wasu masu sayar da kayan nama ko wani kayan dadi. In ka ganshi ka ga masu irin wannan abun ma farin ciki kake ji a cikin zuciyarka, saboda me? Ka samu ruwan da zaka dan je ka biya bukatarka a cikin gida, abinci ne da sauran bukatu da ake da ruwa. Kuma ita gwamnati ban sani ba ko oho take da irin wannan matsala. A'a, menene sai ka rasa abin, menene matsalan da a ce gwamnati ba za ta iya magance wannan matsala ba? To wannan abun kusan dan ce maka duk shekara haka ake fuskanta, yanzu haka ma a cikin sa muke.
3: To yaya wannan matsala ta shafi yanayin muhalli? Ya kake ga take shafar muhalli, kasancewar duk lokacin da ake fuskantar ƙarancin ruwa kan koma ga muhalli ne domin a nemi ruwan ya Allah ta hanyar rijiya ko ta wani rijiyar burtsatse da sauransu. Yaya muhalli ke shigowa cikin wannan lamari, musamman ma a yayin da matsalar ke faruwa kowace shekara?
2: Ai sai dai mu ce Allah ya kyauta, saboda idan ka duba wannan cutar da muke ganin tana faruwa yau da gobe, ka ji an ce cutar amai da gudawa ta barke. To yawanci wannan matsalar ce fa na rashin wadataccen ruwan ba yake jawo, saboda da aka samu a gida kwanukan abinci ne, an ci abincin an ajiye, babu ruwa isasshe da zaka wanke wannan ruwan, don haka kudaje sun zo sun tattaba, sauran wasu wato kwari masu wanda suke iya daukan cuta sun zo sun hau kan waɗannan abincin ko kuma abincin ma wanda sai an wanke shi da ruwa an wanke sosai kafin nan irin waɗannan cututtukan su fita sai ka samu babu ruwan da za ka yi wannan din. To don haka dole abin sai ya gurɓace ya zamto kana cin wancan abin ruwan ma kuma da aka zo in ka sha sai dai ka riƙa sha da ƙasa-ƙasa da datti datti duk dai ka ɗebi datti ka tura cikin ka to dole a yi kaga wato abu ya zamto sai dai salati kawai.
1: Wani rahoton Bankin Duniya ya bayyana cewa akalla 'yan Najeriya miliyan 70 ne ba sa da ingantacciyar hanyar samun ruwa mai tsafta, yayin da mutane miliyan 114 ba sa zaune a muhalli masu tsafta. Kana rahoton ya nuna cewa adadin waɗanda ke samun tsaftataccen ruwan sha a faɗin Najeriya ya rikito daga kashi 36 a shekarar 1990 zuwa kashi 11 a shekarar 2021. Haka kuma wani rahoton daga hukumar UNICEF ya bayyana cewa kashi 70 na ruwan da ake amfani da shi a faɗin Najeriya gurɓatacce ne gabanin amfani da shi, lamarin da kan haddasa ɓarkewar cututtuka. Alhaji Zubairu Muhammad Burga, dattijo ne da ya shafe sama da shekaru 50, yana da iyalai a ƙarƙashin kulawarsa. Ya yi mana bayani kan halin da iyalai kan shiga a sanadin ƙarancin ruwa.
4: Ya gaskiya ban san dalilin da ke kawo irin wannan abu, amma yawanci na kan lura cewa in an zo kamar irin wannan yanayi nakan ga magidanta da sauran al'umma suna faman jigila tsakanin nan da tun neman ruwan sha. Zakon me yake kawo wannan rashin ruwan shan ruwan famfo baya isa, kuma babu wata kamammen bohol wanda aka yi tanadin rizaguwa wanda za a ce ko da gwamnati ne ta tona bohol kusa da wurin ko kuma a'a ruwan da take gugowa daga famfonta ne ya zo ya taru a wurin saboda su gwamnati su samu su yi amfani da shi. To amma ba mu san dalilin da ke kawo wannan ba, amma gaskiya yawanci irin wannan lokaci al'umma suna fama da rashin ruwa musamman a karkara har ma cikin garin ma da muke gadara muna gindin gwamnati din muna fama da wannan rashin ruwa.
5: Yaya wannan rashin ruwa ya shafi yanayin rayuwa musamman ma a yanzu da ake cewa ƙarancin ruwan ya sa muhalli kansa da muke rayuwa a kansa shi ma ana illata shi?
4: Ana illata muhalli saboda wannan rashin ruwan gaskiya ne. To ya shafi wurare da dama kuma ya shafi ma al'amura na yau da kullun na magidanta, don saboda muddin fa baka da ruwa a gidanka to har kokinka na zuwa ka nemo abin da zaka rufe asirin gidanka to nan abin da zaka ci kenan dole ya dakata. Don idan ba ruwa abin da ka nemo din fa ba zai ci ba, saboda haka dole magidanta sukan dakatar da sana'ansu ko kuma ayyukansu na yau da kullun su tabbatar cewa an samu ruwa a gidansu kafin nan su tafi da shi wannan abin. Kuma ba karamin illa yake da shi ga magidanta ba har da su community gaba daya.
5: Ta yaya kake ga community kamata ce ta bullo mu wannan lamari yadda su al'umma ba su cutu ba kuma muhalli shi kansa bai cutu ba?
4: Wannan al'amari gwamnati dai ya kamata a ce ko ba komi tana da masaniya a kai, idan ba ta da masaniya akwai wakilanta, kamar misali akwai masu unguwanni da sarakuna su ne wanda wakilanta na indirect kai tsaye kenan za mu ce wanda suna gani abin da ke faruwa sai su koka wa na gaba cewa fa ga abin da halin da ake ciki yanzu game da batun ruwan sha ya kamata gwamnati ta yi wani abu. Ita gwamnatin nan tun da za a kai mata wannan kukan sai ta duba ta wani wuri ne inda suka fi yawan kuka kuma ga al'umma da yawa ta san hanyar za ta sama musu mafita game da ruwan sha din a nan wurin. In za ta tona musu bohol ne wanda yake za a samu isasshen ruwa, in kuma za ta yi musu babban rizaguwa ne ko babban overhead tank wanda za ta riƙa gugo ruwa daga inda take samun ruwan famfo ya taru a nan wurin jama'a su zuwa suna ɗiba, to hakan zai fi. Amma gaskiya wannan abu gwamnati ne wanda ya kamata shigo ta yi ƙoƙarinta ta taimaka wa al'umma.
6: Halinka, rayuwarka.
1: Sakamakon halin da jihohi da dama ke ciki sanadin ƙarancin ruwa, ta sanya ƙwararru a fannin ruwa ke cewa taken bikin ranar ruwa ta bana bai zo daidai da halin da al'ummar Najeriya ke ciki ba, musamman ma game da samun tsaftataccen ruwan cikin sauki. Alal misali, a birnin Kano da kewaye ana buƙatar lita miliyan 700 ta ruwa a kullun, amma abin da ake samu ko kusan hakan bai kai ba. kasancewar daga cikin matatun ruwa 22 da ake da su kalilan ne ke aiki. Haka zancen yake a jihar Borno da jihar Lagos, jihohin da ke kewaye da ruwa, yayin da kuma al'ummomin su ke fuskantar tashin hankali wajen samun ruwa mai tsafta na amfanin yau da kullun. Inda wasu rahotanni ke cewa kashi 10 ne kacal da al'ummar jihar Lagos ke arba da ruwan famfo. Shamsuddin Alhaji Musa, matashi ne mai karamin iyali, yayi karin bayani a game da halin da karancin na ruwa ya jefa shi.
7: Ruwa a yankunan mu, musamman a lokacin da ba na damuna ba, abin sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Zaka ga fa mutun yana da borehole ma ya riga ya tona din, to amma fa idan lokacin damuna ya wuce, wato bazara ko kuma a ce rani, sai kaga wayannan famfunan suna kafewa. Kuma hakan ya samo asali ne da wato duwatsu ne, a yanayin wuraren da ake rayuwar ne Allahu alamu, amma kuma inda muna ta zo sai kaga ruwan ya dawo.
3: Akwai masu cewa yawan tona borehole da ake yi a unguwanni haka barkatai yana shafar rijiyoyin unguwanni, musamman irin wannan lokaci.
7: To ai dole a tona borehole, za a zauna babu ruwa ne? Ruwa shine rayuwa, kuma kowa yana neman yadda za a yi a tsira da mutuncin kai ne. Kawai sai dai gani na ko kuma in ci ra'ayi na, gwamnati ta samar da ruwa kamar yadda take yi a birane, ta ci gaba da kokarin wajen tabbatarwa. Kamar munan a jihar Bauchi akan ce ruwan layi, so gwamnati tana iya kokarinta, amma muna ƙara kiranta ta sake inganta wannan ruwan layi domin yana taimakawa.
3: To yanayin yadda ake komawa kan muhalli gaba daya wajen neman ruwa, ya kake ga yadda hakan yake shafar ingancin muhallin shi kansa?
7: To muhallin dai duka namu ne gabaki daya, wannan ya kamata a samu masana ne si mana bayanin yaya za a yi mu kare irin wannan aukuwar abubuwan. Dole sai an tona borehole, idan an ce ba za a taɓa muhallin ba, muhallin ba zai zauna ba in babu borehole.
3: Yanzu ku a wace kafa kuke samun ruwa, tunda ga yancin famfuna na gwamnati dai ba a cika samun ruwa ba?
7: To kamar gidajenmu dai gabaki daya, zaka ga mutum yana da borehole ɗinsa kuma yana da ruwan layin. Borehole ɗinka in ka dan samu ya dan taru, sai ka diba sai kai amfani da shi. Ruwan layin ya zo shi ma sai ka diba sai kai amfani da shi.
3: Ina batun tsoron barkewar cututtuka a irin wannan lokaci?
7: A gaskiya fa munan a jihar Bauchi sai dai alhamdulillah, dan hukumar kula da muhalli ta cikin gari tana iya kokarinta. Duk ƙarshen wata akan yi sanitation, kuma ba iya wannan ba, mu ma ƴan anguwa mukan fito mu tabbatar da cewa muhallin mu a tsaftace yake domin kaucewa barkewar cututtuka.
6: Muhallinka rayuwarka.
1: Ana sauraron shirin muhallinka rayuwarka ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ya Allah ba a samu jin farkon shirin ba. Ana iya sake sauraron lahirin shirin a hausa.rfi/fr.
6: Muhallinka rayuwarka.
1: Masana muhalli sun bayyana cewa muhalli kan shafa ma daga farmakin masu neman ruwa, musamman ma a lokacin rani ko bazara. Lamarin da kan haddasa mummunar koma baya a kokarin alkinta muhalli da ake yi. Waɗanda lamarin ya fi shafa su ne mata, kasancewar su suka fi amfani da ruwa wajen gudanar da harkokin gida. Hafsat Mahmud, wata matar aure a Najeriya, ta koka sosai akan tasirin ƙarancin ruwan wajen gudanar da harkokin rayuwar yau da kullum.
8: To gaskiya abin sai dai mu ce ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin kullum abin gaba yake yi ba baya ba. Kaga inda da a samu, sai kaga yanzu inda da a samu a ce ana samun isasshen ruwa a cikin gida, ko da irin na layin nan da ake kawowa so biyu a sati, da a dan inganta ana irin kawowa ko da so hudu a sati ne, kaga mata ba za su damu da cewa babu ruwa ba. Yanzu wani bin ruwan da za ka yi amfani da shi a cikin gida ma, sai ka je gidan makwabcinka da yake da rijiya ko yake da borehole, in kai baka da shi, in ka je su ma bai ishe su ba, bari su baka. To irin wannan abun ma in ba ai hakuri ba, kaga shi ma dai iya kawo wani rikici a tsakaninka da makwabta, kuma duk magana akan ruwa ne. To da a samu a dan inganta, ko kuma wani yana da borehole a anguwa, in sun zo da su tona borehole din ma ba tare da neman izini ba, a cika ma ƴan anguwa ƙara, a wargaza komai a anguwa da wannan farfatsin duwatsun nan. Wani makwabci ne zai tona, amma ba zai iya ce makwabcin shi ma zai tona ba, domin ya a matsayin hakkin makwabtaka za a ce ko menene, don a samu hakkin da zai ce to ba damuwa, ba dai filin shi bane, amma akwai hakki akan shi na makwabci da zai tambaye shi. Kai ma kana fama da naka, shi ma sai ya zo, kana fama da naka damuwa, shi ma sai ya zo ya ƙara maka akai, duk sai kaga zafin kai ya haɗu. Kuma duk batun akan ruwa ne, inda da a samu a inganta, to da a samu sauƙi.
3: Ya kuke kike ga yake shafar muhalli, ingancin muhalli, yawan tona-tonan borehole da kika ce ana yi a unguwanni da tona-tonan rijiyoyi, yana shafar muhalli, yanayin ingancin muhalli?
8: kaga kamar mu talakawa da muke amfani da rijiya. Rijiya na indai damuna ta yi nisa kafin ma rani ya je cikin rani rijiya ya fara kafewa. To muna dan malaji da ruwan rijiyar mu. Wani wanda ya fika karfi sai ya zo yana ga dare yana da karfi sai ya zo ya tona bohol. Wannan bohol din da zai tona tunda mu kuma rijiya ka san lokacin rani ba a samu ruwa sai ya zuke wanda kake manejin ka rasa. To alhamdulillah yanzu gwamnati tana daukan matakai sai ka je an baka izini ma tukunna ka tona. To dada ana haka da zai rage kuma dada a dan inganta kawon ruwan layin nan da ake kawawa na gwamnati da yake bin angwanni a maimakon so biyu da ake kawawa ana kawawa ko so uku haka ko so hudu da dai taimaka ma waɗanda ba su da karfin da zasu dai mu waɗanda suke amfani da rijiya kaga in babu ruwan rijiyan da su amfani da wannan dai zamana dai babu yanda dai zamana ruwan sha ma da ku sha a cikin ku yana dawo muku wahala dan in kace da ka sai tafiya wata ne in yaranka ya kai 5 6 leda nawa da ka sai a rana yanda ake zafin ranan nan.
1: Wasu masana a tarayyar Najeriya na alakanta wannan matsala ta matsanancin karancin ruwan sha da ake ciki a mafi yawan manya da kananan biranen kasar da matsalolin da suka hada da rashin ingantattun kayan aikin tacewa da rarraba ruwa, gurbacewar muhalli, karuwar jama'a tare da matsalar rashin tsaro. Injiniya Aliyu Labaran, kwararren injiniyan ruwa ne a jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan dalilan da ke jawo karancin ruwa a kowace shekara da yadda ya kamata a magance su.
9: Shishanin ruwa kamar da rayuwa ya nuna, ruwa shine rayuwa, kuma in ba ruwa rayuwa zai za a samu matsala ga mu ɗan adam da kuma dabbobi da kuma tsire-tsirenmu. To abin da ke faruwa musamman a wurin yanayi na yanzu kusan kowane shekara in ya zo kamar wannan watan hudu, watan biyar, watan shida shi ake kira watan fari. To shi ruwan ƙasa da yake cikin ƙasa ya riga ya yi ƙasa kuma ga buƙatu na ruwa kuma dama kuma ba ruwan sama lokacin, amma in damina ya zo ruwan da yake ake yi to ruwan ƙasa ne yana tasowa. To samun ruwa a kwarin rafi da sauransu ba zai zama matsala ba. To abin da yake faruwa kenan na farko kenan. To na gaba akwai tsari wanda ita gwamnati ya kamata ya tallaka a kanta ta a magance wannan abu kuma shekaru yau da gobe kullum ana samun matsalan wannan abubuwa. Ya kamata gwamnati ya hoɓasa ta ga ta magance irin wannan matsalan da ake samu na ruwa musamman irin wannan yanayin yanzu haka kamar su ko bohol ko kuma dam a samu ana sarrafa a sa abubuwan tace matasan ruwa na bohol na dam kai misali so a ga ana harbowa tunda ana harbowa al'umma su yi amfani da shi kuma tunda yanzu ne lokacin buƙatar ruwa a yanayi na environment ɗin. Wannan wata hudu biyar shidan nan to ake yawan bukatar neman ruwa, amma in damina ya yi akwai ruwan rijiya, akwai ruwan kududdufi, so bukatar ba za a ji rashin ruwan ba a wannan lokaci din.
10: Akwai wanda suke cewa yawan tona bohol da ake barkatai ko ina yana taimakawa wajen kawo daukewar ruwan da ke cikin rijiyoyin jama'a a cikin gari, a matsayinku na kwararru ya kuke kallon haka?
9: Hakika akwai matsala don ya kamata gwamnati sa ido yawan tonon bohol din nan. Akwai matsala za ka gani kana da makwabci kana da rijiya, in makwabcinka yana da bohol to bujima ko bada daga ruwanka ya tsotse, don shi ruwan bohol yana janye ruwan cikin rijiyar ne kuma ake harba shi ga bukatar mai hali. Hakika haka abin da ke faruwa kenan. To ya kamata kuma gwamnati sa ido akai.
10: Yawwa, ta kaman me mai gwamnati ya kamata ce ta yi ne domin magance wannan matsalan da ake fuskanta kowace shekara a ce yau sai ka ga an tashi babu ruwa a gari?
9: Aya abu mai sauki ne, gwamnati ya kamata ta tsaya ne ta yi tsari ta san al'umma kamar misalin Bauchi, mutane al'umman Bauchi mutane nawa ne, to kowane mutum daya me yake bukata na ruwa litan ruwa a rana, to bisa ga wannan dole sai a zo a yi a ce to in zo a nan shekara mai zuwa mutane kaza za su karu a Bauchi, so a je a nemi yanayin mafita shine kamar su yin su dams da sauransu, to kuma a haɗa kayan sarrafa wannan ruwan to sai a inganta wannan ruwan. Shekara na zuwa an san yawan mutane san yawan ruwan da ake bukata, sai a sa ma'adinai da sauransu wanda zai sarrafa wannan ruwan yana biyan wa mutane bukata. To planning din ne shine yake gaban gwamnati ya kamata a yi.
6: Muhallinka rayuwarka.
1: Bincike ya tabbatar da cewa kashi 48 na filayen Najeriya an tona rijiyoyin burtsatse a kansu, lamarin da masana suka ce yana daga cikin babbar illar da ke hana wadatar ruwa a doron ƙasa. Akan haka ne kungiyoyin kare muhalli a tarayyar Najeriya ke kira ga gwamnatin kasar kan bukatar daukar matakan gaggawa na sanya dokoki da ka'idojin tona waɗannan rijiyoyin burtsatse a cikin unguwanni.